0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:49.
2: Uy, du! Kanusa man ka naabot, du?
3: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
2: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre ya ni Ron.
3: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
2: Uy, manong undang man ka? Ano ka, sinaka?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
2: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
3: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Paigsoon ko din ni Kristo, kita magbasol, maghinulsol sa atong mga sala aron kita maandam sa pagsulog ni ining misa.

0: mga naghingawa og mahadlokon, og sila nga naginusara, makasinati sa walay sukod nga gugma sa Diyos, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, duga ang among mga pagampo.
0: Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tipilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, duga ang among mga pagampo.
0: Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kalipay, og sa kalinang tunhay dito sa langit, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Magampo kita, Ginoo, pamatiya og dungga ang among mga pangamuyo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
0: Amen.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kayusa, ikaw nga buhi og hari hantod sa kahanturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa ninyong tanan.
1: Manaa usab
0: kanin. Ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Peace be with you. Sa korpore sanguini, Domini Yesu Christi, non main privinyat insidium et condemnationem. Sin pot ia piata tepsento tamento mentas et corpores et ad medelem tucepienda. Ginoong Hesukristo, pagkalawat sa inyong lawas sa dugo, dili unta magkapahamtang pagkukumog silot ka naman. Nga madawat ka ng hinunong at huwag sa mong kaluoy panabang magatambal unta sa mong lawas o kalawat.

0: magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imuhang lamisa. Magligon unta kanamo kining pagkaon diya sa imuhang gugma. Aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen. Mga pahibalo, una, relic ni St. John of the Cross muanhi sa atong parukya gikan sa Himalalud karong September 2, 2026 sa may alas 9:30 sa buntag. Ang pagabuhaton mao kini sa adlaw sa pagbisita dinhi sa atong simbahan. Giawhag ang tanan nga mobisita sa relics nga mag-venerate, mag-ampo kay kini sagrado o milagroso nga relics. Pagkapit sa tres sa alas 7 sa buntag, sa dili pa ihatod ang relics sa tambo. Adunay misa sa alas 7. Pagka alas 8, mao ang pagikan paingon sa tambo. Muagi sa kambayi padulong sa tambo. Ang Upper Chapel parishioners maghulatra sa tambo, tambulan crossing going to tambo. Ikaduhang pahibalo, Mama Mary's birthday, karong September 8, 2026, Tuesday. Alasay sa buntag ang misa, pagka alas 7, manyanita o flores a flower offering. Pagka alas 7:30, get together party, BYOP. Ang tanan nga MBG, gihangyo sa pagtungha sa September 1, September 7, alang sa pagpreparal sa maong mga kalihukan. Daghang salamat. Ang atong sponsor suno Domingo, first Sunday of the month, First Mass, Poblasyon 1, Person in Charge, Dr. and Mrs. Ernesto Paculanang. Second Mass, CWL o Kabulutan Parishioners, Person in Charge, Mrs. Felisafi Banduquillo o Mrs. Leonibel L. Sikusana. Mga pagpasalamat sa atong sponsor karon ang MBG. O kanatong tanan nga mitambong nining Santos nga Misa, atong pasalamatan ang Ginoo.
0: Dugang ato ang mga pagpasalamat sa mga family na always naghatag nun yung tanan in cash or in kind inyong gitabang gisuporta sa simbahan taliwala sa kalisod ato ang kaakuhan obligasyon. Salamat sa mga nagtunol, nagtabang sa ato ang operation sa simbahan, pagka-ospari sa mga staff o sa tanan no, nga nasuporta sa simbahan, nagbulig sa simbahan alang sa operation ini sa mga infrastruktura. Thank you to Bulonggaita family, Daily Fish, to Vice Mayor Nonong and Ma'am Doktora Imi, biskuit, mga itlog, o uban pa. Sa pan, nagipanghatag, mag-ampo may ninyong tanan na iuli ibalik ka ninyo kung sa inyong ipaambit sa simbahan. Pilo, iuli ibalik. Gikas Ginoo. Ato ang dugang pagpasabot aning relic. So what is relic? Relic is a part of the saints, ihabang body, parts iyang body, ihabang sanina, ihabang nahikapan, ihabang naadto. So muna ang relic. Ang santos mismo. ang parte sa santos mismo. So natay first primary relic, natay secondary relic, tertiary relic. So kining ato ang bisita karong September 2 adlaw nga Miyerkules, relic ni San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nga relic moanhi dinhi sa tuang parokya. So giawhag ang tanan na moanhi dinhi kuyog sa mga intentions, petitions pinaagi sa pangama ni San Juan sa Cruz, ihatag sa Ginoong ato ang gipangayo. Og sa birthday ni Mama Mary, that is holiday of obligation. So obligado ang tanang musimba kay kana siya mao ang pistas langit adlaw sa Ginoo, birthday sa iyang inahan si Santa Maria. Ato misa alas 6 sa buntag. Bring flower for Mama Mary. Palihog manindog. Humas misa ang ato ang pag-ampo, pagbindita para sa mga nag-birthday, nag-wedding anniversary, para sa pamilya, para sa banag asawa, para sa mga anak, para sa mga batan-on, para sa mga senior, para sa mga mo travel, para sa mo exam, para sa mga nagluksa, namatyan, o mga mahal sa kinabuhi, para sa tanan ang mga masakiton. Humas misa, pagbindita. Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad na ang misa, dadaninyo ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

Remix. DJ. Love song.

0: Yes, hello. Good afternoon sa tanan. Pasensyahan na good mga caster ha. Ni Busi naman uwag kalit. Ibang naanat sa programa mo rin pa siya na bang magsigitag Busi na ditong napita. Anyways mga kastar, welcome sa programang Music Katawa. Pag-uuban na sulod sa 2 ka-oras mga kastar, alas 12 sa uto, tama na alas 2 sa kahaponin. Sa ngalan sa mga station managers, or ayan na niya lahat, huwag sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Taya Shine.
1: Sana all.
0: Anyway, so today is Sunday, August 30, 2026. Kumusta man mo di ha? Introan tamog cha-cha para mo ikid-ikid po ng iyong kasing-kasing di ha? Mainsayo ang iyong kasing-kasing, adi nakatulog, ang ubang dugo mabuhi-buhi gabay. Anyways mga ka-star, welcome, welcome, welcome sa programang Music Katawang ng Glangkob. Sa mga musika, cha-cha, OPM, love song, balitang kapalaran, balitang katuuhan o dili, mga joke entry, good vibes, mga balak. Pwede sad mong mutawag or call sa itong official call and text line sa itong smart line 0969-484-5454. Lula Iska, ikaw na po ang muhatag sa itong globe line. Ay, apan siya dili pa, maayong hapon siya tanan. Mauni ang globe line 0956-664-7734. Ikaw na po, Maria, sa website. Itong website, www.starradiotayasan.webla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Ay, kumusta naman ka, Maria? Okay, Rako Lola Iska, ikaw, kumusta man ikaw? Ada okay report ko. Samtang bitaw nagtukar-tukar na ining chacha bitaw. Nagikid-ikid po ko gamay. May nalamang po nga. Kining akong mga ugat nga ni kulo-kulo mo. Inat-inat po gamay. Gamay plus gamay equals dako. Sige, set but relax mo diha mga kastar. Ay, naapo ko'y balitang kapalaran ninyang tao-tao. Duha kahog na at ang atangi po na ninyo, ha? Kompleto Ricardo Sala, naraba po'y papremyo nga load. Kung masugot na po mong load, maayog, masugot mong Gcash, pwede na po di itong kanabitang. Sige, tawagod anang... Hindi sila masugot ang load, Gcash, or cash kung dool ra. Agaray! Pastilan!
2: Agay!
0: Sige mga ka-star, live po ko ron sa kuwang personal Facebook account, Gapnod sa kawanangan again, Gapnod sa kawanangan, live ko ron diya, pwede mo drop by sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song request. And of course, i-follow sub ang official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Kaya naapod yung mga lahat mong impormasyon nga angan yung masayran na matagaroon o gunya mga ka-star. Please do share po sa mga posted na photos sa videos sa public affairs. Guban pa diyang mga information yun yung makita diya sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Dagangging salamat mga ka-star ha?
1: Sana
0: all. Alright, sige! Dayon, dayon, dayon. Happy weekend sa tanayin. Kayo niyang taod-taod. Uy, pananglit ha. Kung naamoy balak di ha. Nga mga tinagig, pwede po mong mabalak sa kahanginan. Oh, pray. Pagka-December natin, pa-premyo. Hala, di na naman. Di na naman malain, di ba? Kinkinsa tong magsigig participate. O, ato, maunay atong mahimong entry. Maunay mahimo na tong participants. Diba? Oo, labi na kay September na next week. Di ata magkuhag mga qualified participants. All you have to do every Sunday sa programang Music Katawang participate mo og balak. Ayun, hindi nga tong programa, dili lang kay balak. Naapot tayong mga joke entry. Natay mga pagod vibes. Kompleto Ricardo's na tayong dapita ha. Alright, sige. Lola Iska.
3: Dayon pa, kanabitang atong mga kagaladya, kinaamang ko ko'y nahis na sigpatan dito ba ng utanag, unsa kuno iyang kapalaran karong adlawa. Ay, paminawaran na ninyo rong taod-taod, mga mare. Mga kumpare na ako diha nga nagatang-atang, ha? Salamat kaayo.
0: Oh, sige, Lolang Iska. Nagminaw di sila ni mo.
3: Ayun sa payan, sir. Di ko nila tangan. Di po na ko sila hunungan. Oo, naman na.
0: Bita, sige, sige. Alright, sige. Stand by, mga ka-star kay. Yun yung tawad-taod. Motonol na gabalita ang kapalaran si Lola Ishka. Stay tuned din nilang sa 98.3 Valstar Radio. Tayasan. Basta na ka-star, sikat.

Alright mga ka-star, makakatuwa ang balitang kapalaran ni Lola Ishka. O oh, diba? Unang sa sunod hugna na pwede. Unyang taon-taon, madungga na po ninyo ang laing hugna sa balitang kapalaran. But for now, atong itimbaya ang atuang first batch nga nag-comment rin sa Facebook Live. Kung kumusta man yung ilahad rin mga pagtimbaya itong bisitahon mga ka-star. May happy weekend yes sa itong mga habal-habal driver, e-backyard driver, public and private utility vehicle drivers, and of course mga nagkaraya mga departamento, small and big establishments, private and public sectors, sa mga nagtambay-tambay sa inyong tagsatagsak ka mga panimalay, maayong pagpanikaysikay, ang uban niya ni Otto na, ang uban nagmaniho pa! Diba? Kahit dugay na kamata, kay magpahimulos bitaw at taglulaw, basta weekend, diba? Kayong mapon, ay tuloy ilahang bakasyon, tungod kay ugma holiday man. Pero kami, padayo nagyapon may magservisyo sa inyo, ha, mga ka-star. Anyways, natong itimbayang at two othering commenters, kumusta man mo dire? Okay ra mo? Sige, sige, sige. Ito ni bisita ko sa comment section. Matod pang June na piukin to get no chika man ay wala kayo mo ni aha! Wala di kagtayasan na June na number? Asa hindi ay ka? Nakagmenda na oran? Oh, diba? Sige. Nausap po ni sa to ang magbabala ka ni si number. Yung Facebook account June na piukin to. Ma'am Edelbit Abahi, good morning! Mayong hapon di ay og watching si Ma'am Edelbit Abahi. Shout out ni mo Ma'am Edelbit Abahi sa mga magtutudlo diyan sa May Matog Elementary School. Og shout out po ta sa iyang partners. Tibok ni mo nga family Abahi, family shout out. Hello Ma'am Edelbit. Salamat di kayo Ma'am Edelbit. Di ba Ma'am Edelbit? Sa to forward, nagita ini forward. Padayon na kita ani sa unahay na. Oy, happy weekend po diha sa mga naas sa nakaraya mga stool, labi na sa Tayasan Public Market. Yan po sa may Sogbo, sa may Ronda, Malabuyok, Barili, Bajan, Umanhog, og sa Alegria. Kumusta man mo diha tanan? Ato sa Susihon, si last 4 digit 6488. Go na sa tag-an-tag-an, DJ! Kagay-agoy-agoy. Nga naman, someone. Saan na ito'y akong gingon, no? Ay, inani na lang para daghan inyong tubag. Worth 50 pesos. Load or Gcash, depende na kung ikaw ang winner. Ang ako ang pakulo kay magbalak ko. Hindi ako bang balak seryoso nga. Tinagik raman ang taning balaka pero ayaw kayo seryoso ha. Ada yun, ako ning balakon tapos di ra na ako butang ag title. Pero kamoy butang og title. Pero kay balokong nana ni title dere ha. Diba? Ato ning balakon karon para makapreparar mo. Hala, unya dagwing taon-taon sa para makaingon mo sa inyong silingan nga paminaw sa mo kay wa sa titinggan ay ron kanang maminaw sa takay bulan maka balutag si title aning lindyada sa balakon niya pa. Diba? Ano lang? Sige, taon-taon. Sige, pagkuhan sa mudiya, pagsapot sa mudiya nga, di sa tamaglangas lang sa ang radyo sa itong paminaw kay basi mubalak na meron. Na sayang, hindi ka makapaminaw kay basi makabalo ka sa title, ikaw ang winner. Anyway, siya, play sa taga song sa ha. Uncle John from Jamaica.

0: Alright mga ka-caster, nagbabalik na po. Yan, kumusta man di ang digidi-digidi niya. Oo, feel na ako, oh, nagsakay pa kagabayo, naghiya, tagidig-tagidig ang dating. Kain sa may kamaong mo kabayo, dari mo siya kay og kabayo. Kaya kung ako ang pasultihon, pasaki akong kabayo, basta kahit. Mahulog raman daw eh. Diyan pagbutang ang muntura kay inig, mukalit unyag lupa din kabayo. Agoy! Hastang lisuda, bisag muhawid pa kasiyang lambungay. Agoy, pero biliba na ako ito, bitang mga babae nga mo siya kay kabayo, bitang. Pertiha, oy. May kargahan tayo ni mong binakit nga mais. Kaya nakapananggi. Ah, ninduta, oy. Bito, shout out, ah! Ni Josie Kwe Abrao, sayang mga pamilya, Ma'am Alma Escarpe, Ma'am Cresta Tito Del Monte, ni Nanay Erlinda Alijo, Sir Danilo Alijo, Ma'am Nelly Alijo, Altati, Sir Doming Calomba, Sir Lorito Luta. Hi also to Ma'am Alma Escarpe, belated happy birthday ni Timerna Hinoo. Timerna.
1: Happy birthday!
0: Later.
1: Happy birthday!
0: Huwag sa mga nag-birthday today.
1: Happy birthday!
0: Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sa mabot pang madlaw advance.
1: Happy birthday!
0: Oh, sila mga celebration karon, mga anniversary, monthsary, weeksary, guban pang mga anniversary, mga reunion, sa dihang mga occasion, happy celebrating. Okay, nay nag-message dere sa atong call on text line. Go na DJ! Amuraga, pabala ko naman tingalit ka. Ansiro na yun mo, no? So, maon eh, kung murag kumbaga, title lang inyong itubaghan nga nagtangag og 50 pesos worth of load or Gcash. Sponsored by Ma'am Eva Orina of Dubai. Naanag Dubai si Ma'am Eva! Naabot na dito! Nagrabi ka paspasas biyahe, oy! Ikan pa to siya diri, nihapit pagtaya. Asa, naabot ka gandhi uro, bukid nun. Para kang si Dora, Ma'am Eva. Alright, welcome back to Dubai, Ma'am Eva. Siga! Ya ready na mo diha? Feedback mo kung ready na mo maminaw og balak oy. Speaking of balak ka di ay. Congratulations nilang Yami Emi. Mayroon ni bay sa lahang content kani abot og 1.2 million na. Updated kaayo ta. Oh, dito nagpasalamat dito sila dito. Salamat po da kaayo sa inyo habita. Hindi na ana no. Congratulations Mayroon ni bay. Kung itin baya di ang mga kaubanan ako sa buhat diri sa 98.3 FM Star Radio Taya Sign. Headed by station manager, Sir Ayan Nani, Alahato, ang ito ang very supportive with the manager, and of course, Byray, sa pakurat sa Kabuntago, natangin na every Monday to Saturday, alas 4 o media, taman alas 6 sa Kabuntago. Ang yami imi, alas 4, taman alas 6 sa kahaponon, kang Byron Ibay, every Monday to Friday, alas 7, taman alas 8.40 sa Kabuntago, Santos, Balida. O, gusto na iya pong Lunes Santo the Viernes, alas 8, taman alas 10 sa kagabi, yung mga lamat sa kagahapon. Ya ready na ba ang tanan? Onya, kung ikaw ang pinakaunang makatubag sa saktong title, saktong titulo sa mga balak, siyempre ikaw ang winner for this Sunday. Sige, ready naman tingali mo diha. Di na nato nila nga nun. Magbalak na ko. Di na ako butangan og title. Okay, sige. We're excited. Nanukad naman is ya. Tantaani og... Hello, mam tadi. Sige-sige kay naray na hanay ni hangyo, may expire na niya ilang load. Ready.

0: Ong ani-ana nga tuang katapusang hugna sa balitang kapalaran sa itong Libras na imugso sa Setyembre 24 hangtod Oktobre 23, mupahiyom ra ka sa madunggan nga istorya. Swerteng numero o color 2, size 1 o yellow green. Scorpios na imugso sa Oktobre 24 hangtod Nobyembre 22, mausab ang imong plano. Swerteng numero o color 3, 4, 7 o aqua blue. Sagittarius na imugso sa Nobyembre 23 hangto Disyembre 21, masuta ang personal nga tumong sa imong higala. Swerteng numero o color 2, 7, 8 o silver. Capricorn, sa naimugso sa Disyembre 22 hangto Enero 19, lisod ka pakataon karong adlawa. Swerteng numero o color 2, 5, 4 o gold. Aquarius, sa naimugso sa Enero 20 hangto Pebrero 18, katauan rani mo ang mga nangasuya kanimo. Swerteng numero o color 7, 6, 5 o purple. O ang Pisces, sinaymugso sa Pebrero 19 hangtod Marso 20, dili maayo ang pagkamapahitas on. Swerteng numero o color 5, 6, 8 o sky blue. Mao ka to ang katapusang hugnan sa itong balitang kapalaran. Sunod na po Domingo pohon. Sige hapon kinilang si Lola Iska. Alright, again, itimbaya di ay nato og maing hapon. Maing hapon nila dihan nilang Ma'am Niang, nilang Yummy Emmy. Again, ni Byre. Ni Byre ni Bay. And of course, ni manager diha. Diba? Sige, maing hapon ninyo diha, tanan pag-usab. Pasponday na ako ha sa mga nag-birthday today.
1: Happy birthday!
0: Again?
1: Happy birthday!
0: Oh, wala diha. Enjoy-enjoy mo dihang kung asa mo, asa ninyo hang nahimutangan ka ron, naaba mo bye-bye, naaba mo sa taas sa kahoy, nagkaon-kaon, or naaba mo diha ilalim sa kakahuyan, o asa man dapit gid mo diha nagkaon-kaon, kaon-kaon. Kaya nagkaon-kaon kung di ko sa dubli-dubliyon kung nang ang word kay dili tinod ka ng inyong pagkaon diha. Ita good vibes sa tadiring dapita. Oy, by the way, siyempre, atong pangitaon ninyo mga tubag diri kung sakto ba inyong tubag sa title. Matod pa diri sa ito ang text line. Nag-text diri from last 4-day jet, 9455. Ang title DJ, guwapa, tinuod nga gugma. Agoy, dili. Two words lang mga langga ha, two words.
2: DJ.
0: Sige, duwara ka words ang title ato. Kung nakapaminaw mo atong gibala kaganina, ang title ato, duwara ka words. Duwara ka words ha. Oo, duwara ka words. Matod pang pin Aquino. Pwede ko mo request ni mo og kanta, pwede gid kayo. Sige. Matod pa ni Ma'am Edelbit Bahi ang tubag. Oh, hinigugma. yung title dili ma'am. Then move on, lagi move on. No, vita move forward, kita diring dapita pagka talented. Ay. Inday gat vlog, gila na igwa pa, mayong odto po. Inday Michelle, kumusta man ikaw? Kumusta man dihatan nan? Mayang pagpaminaw sa itong mga cake show na din sa mga Garonita family diyan sa may Suki Berya. Shout out po ta sa ni Renita Vidal. Sa mga pamilya ang Jukinto diyan na nagpalanog mga silingan. Kumusta man yung kahaponan diha? Kumusta man? Okay ra ba ang tanan? Oo, kumusta mang pag... Uy, dahil ni tubag diri. Sige, ato ning pangitaon ang tubag. Dugang pa ni 9455. Klo DJ Klo. So, kung ikaw nakapaminaw ganina sa gibala ka, unsay title ato. Unyang alas... unyang alauna, imedia ako nang mag-choices na ta para makakuha tag-winner. Para magini ninyo, makuha dito tag-usa ka-winner, ha? So, unyang mga... unyang taon-taon, mag-choices ko kung wala pa'y makatubag diri, ha? Mag-ABC ta, mag-ABC. Hindi ka ron, identification pa ta. Diba? Fill in the blank.

Sige, sige. Aha, matod pa diri. Ay, shout out ang Chan Chan. Tubag ni Chan Chan. Gugmang Samaran. Uy! Gugmang Samaran. Ala. Saan na di eh? Gugmang Samaran. Bito na ay, gipadala di rin nga balak si Jerlyn Jacinto Francisco. Ato ning balakon, ha? Sige. Jerlyn! Jerlyn! Ito yung balak nga gipadala. Ato ning basahon. Ang tingsirang agi-ani ron ba? Atong balakon ni Kang Jerlyn. Yan ginigihaguan ba yung yoga? Tagik.

0: Gugma murag nagbaha. Imong gugma murag nagdapla. Apan mahadlok mangkong magpakasalan. Pinangga kining kasing kasing ko nga nagkisi-kisi. Oy! Kung makakita ako ni mo, ako mong isingisi. Oy! Mura po di ka o langgam tamsin na hago. Kung magsudong ko sa imong larawan, magbuto-buto dayon ang bungbong ning akong dughan. Ay! Buot ko naman unta ikaw nga hikalimtan. Apan kanunay ka man nga magpabili ning akong handurawan. Ay! Abi ni mo pinangga, mura mang kag-itik nga nagkapakapas sa lamakan. Ay! Abi na akong sa dukoan sa lamakan sa dughan. Mura po di ka ang usa sa mga bibi nga nagkaba-kaba sa dalan. Hangtod, ikaw akong nadasmagan. Maong niliko na lamang kog laing agianan. Kung kamingaw ang hisgutan, ang imong paghagwa-hagwa di nako mahikalimtan. Apan igo man laman akong nga paghandom sa atong kagahapon. Maong sa unahan ako na lang mo pa dayon. Maora to DJ Maria. Di madali mo Jorlin, oy. Nagkadugay po, nagkahanas na baya po ni siya, oy. Ikaw, Jorlin. Hello, Jer. Hello, my sister loves. Di ako mosta man ikaw. Ay, no, nga nakaglungsod sa tayasan. Nakaglungsod sa tayasan. Yan ikay si Kaya. Sige, mga ka-star. Bulhot na sa unahan. Ay, time pa. Kinapa si Lula Iska.
1: Onsa naman sa ito yun ni mo, Maria.
0: Ang balak sa balak.
1: Ay, time pa wala ko katagi. Kay lisod na lisod kahit tagi-tagi ko ang bitan ni Bulong Bisaya. Pero bilib na pong koron sa mga batan on mahilig baya pong balak-balak. Pero ay no, nga giit sa puwera ng mga pinulungang Bisaya. Pero para na ko. Aganahan baya gagawin ng mga pulong Bisaya. Nga kaniyan to, gikahilam na ining panahon karon.
0: Itimbayan mo mga kumari-kumpare di ha.
1: Shout out day ko sa kong mga kumari dito nga. Nagpungko-pungko. Nagpungkalo. In short, mango ng pungkalo. Nagpungko nga gakalo. Bamo ng pungkalo. Diba?
0: Sige mga ka-star. Yan taon-taon. Matunol ta ninyo. Jerk entry. Balik na ko mga ka-star ha.
2: OPM

0: Asa kayo gayon nag-abot si Tikla, si Maria o si Lola Ishka. Dito sa dalan nga ngulungit-ngit.
1: Ay, diba po, Maria? Dad apagunay ni ang solo. Ihadyong-hadyong para mo kusog-kusog ang kahayag.
0: Ah, sige la, sige la. Ihadyong na ako ni...
1: Nisiga na gyud la, nisiga na gyud siyag taman-taman. Maayo, maayo ginoon na po. Maayo ginoon kay hayag na para makatultol pata sa agianan tayong pakalubinhan naman isa. Dugangan pag yun nato dito laing lukaya kita magkagpalwa.
0: O bitaw, kuha o na magkuha na po taglaing palwa.
1: O pagkuha, pagkuha. Inaon sa mapaneng na amayayag sa unahan, wala kahay sa tilmod ka na niya. Ay, stikla man na. Asa dagway nagikan, asa dagway na siya nagdaro.
0: Unsay nagdaro nga, gabi iman ron. Okay, tingalig bulan nun.
1: Ay, way magbuot, oy, og magdaro ka, magabi iman, namangit-ngit ba nagmabulan nun? Mujuti, good, mujuti.
0: Pwede day na, magdaro gabi kayong dako.
1: Ay, magbuot day ka, nabay te predam. Nara na nimog, magdaro kag dili.
0: Abali, pod ka laoy.
1: Sila gidno anak ba? Kalain ba pod anak, anga ay? Ay, mangulos na lamang po kanilag sulo. Para pod mahayagan katong dalan sa unahan, kailan man ko anag ako man dining silingan. Ay, Mare Eska. O, ang sinaman

0: man yung solo. E para po nga makahayag-hayag itong akong agian dito sa unahan. Ba, sige. Maria Butangi, galahin, gisulo na siya. Ay, hayag-hayag naman uan eh. Ay, agaray. Nalusod naman inuan ko aning lungag, oy. Unsa man day ni, dalan pa ni, dalan.
1: Di naman day dalan ang naagi antik la, oy.

Alright mga ka-star, balik tayo sa programang Music Katawa. Anyway, sa itong di-adiri sa itong nainag-message diri kay mo, shoutout po sila. Ay, shoutout itang Sam Ganaganag. Nito bag siya. Matod pa niya gugmang tiunay. Agoy, dili raba dam Sam. Pero towards po niya tubag. Pwede pagid mo magkapahabol sa inyo ha nga tubag. Matod pa diri, tinuod nga gugma DJ. Gwapa, agoroy. Dili gihapon. General Longhai Redoble, Minaw Mini Moron DJ, tubag, nako, ay gugma kaluoy, dili gihapon. Sige, motonol na ko ninyo, choices. Kaya happy na po ito, manamili sa kahanginan. Sige, akong itonol ninyo ang choices, ang pinakaunang makatubag o insakto. Ibisira ni siya, ABC. So, nagbalak ko ganina, tapos nara sa lyrics ang title. So, mauni piliin ninyo. Letter A. Akong kapalaran. B. Dugang samaran. C. Atong pagminahalay. A. Akong kapalaran. B. Dugang samaran. C. Atong pagminahalay. Ala, comment na! To ara. Ano sa may answer ato? Hala, tubag, tubag na! Matod pa diri ni Sam gan ani John Rel ADG. Sige, good luck. To ara. Mas pasa mong manuwag gini nga tong mga. Sige, sige. ABC ra. Again, A. Akong kapalaran. B. Dughang samaran. C. Atong pagminahalay. Hala, hala. Kinsamang kahagyan atong i-background ng Faithful Love. Sige, panubag na mo para makakuha itong winner for this time. Salamat kayo, Mami Baorena of Dubai. Salamat kayo. Sige, sige. Kinsamang kahagyan atong palaran sa 50 pesos nga premyo. Sige, sige, sige, panubag na mo diha sa comment section kay basin ikaw ang atong palaran. Oh, legit at ring nabita. Ito ding itunol na yun ninyo kung ikaw mismo ang makatubag o insekto. Hala, matod pang Mylene Bakil B. Elmi Pakula ng B. Aha, pagka-very good man ining mga student, diri ay. So, apa ko gi-reveal ha kung ang siya answer. Good luck ninyo, good luck. Pilira mo ito, pilira mo ato A, B, or C. Matubang Ma'am Glesy Villar Morados. Hello DJ, good afternoon. Pwede mo request ang song mention. Salamat, God bless you always and your family. God bless you too, Ma'am Glesy Villar Morados. This may bayim halalod. Mayim buntak sa tanan. Special ka ni mo DJ Maria Oglola is camping. And God bless. At God bless you too, Ma'am Eva or Rina of Dubai. Sige. Sige, tubag na mo diha kay. Basta mo tubag mo diha. Unya, ikaw ang pinakauna. Ha, good luck na lang ha. Sige, pila na lang kaminuto. Ako nang i-reveal ang tinawag nga answer. For now, ato siyang i-planning sang request ni Ma'am Glesy Villar Morados. Minsan.

0: Alright mga ka-star, pastila na. Agoy. Basta kaya inyuhan diri, tubag na mo sa inyuhan nga tubag. May posibilidad nga ikaw ang makadaog sa 50 pesos worth of load or Gcash. Sponsored by Ma'am Iba Orina niya. At ang hirong bulan sa September, na napoy waiting na radio. Kinsa na pod kaha nga tong winner nga possible nga mahatagan og radio. Kana ra pong deserve gyud nga wala gyud sila yung radio gyud. Radio set sa Manila nga nga tong nga hatagan ni Ma'am Iba ga radio si Sir Leonard Paunor, General Redobly, Ma'am Donna Abelia, Ma'am Alma Escarpe, Ma'am Arashili Umali, si Ma'am Aileen Ganaganaga. O ni masin ikaw na po sunod nga sunod bulan basig ikaw ang usa sa matagan og radio. Naratay mga pa-surprise sa inyo ha. And of course ato na nga basahon ninyo mga tubag dere. Matod pang Mylene Bakil B, Elmi Pakulanang B, Lilith Cantero Medes B, Jinji Gonzales Montesinos C. Glacy Villar Morados Morados. Salamat DJ sa pagplay. Salamat kay walay problema Ma'am Glacy. God bless you. And matod pa po diri siya to ang text line. Ako lang text line. Matod pang last 9455. Yang tubag. Aha. Si DJ C. Okay, good luck ninyo ha. Good luck sa inyo ha nga. Okay, sige. Padayon ta. Aha. Naapay ni tubag diri sa ato ang call and text line. Kinsa kahagyod ang palaran nga makadaog sa 50 pesos worth of load. Oo, matod pa ni Eileen C. Aha, sige, good luck, madam. Good luck sa inyo ha. So, mauto ang akot atong choices. A, akong kapalaran. B, dughang samaran. C, atong pagminahalay. Sige, good luck sa inyo ha. Diba? Sige, atong background na nag-faithful love kay para sa nga katong nakapaminaw ganina, possible nga ikaw ang winner. Diba?
1: Pastilan yun lagi. Mura magduyanon akong kasing-kasing makadungog ko aning background na yun, Maria.
0: Anong duyanon man po di mong kasing-kasing?
2: Mau ba?
1: Kay maumanggod na sa unang panahon. Sa kantong gipangulitawhan ko, gipaagi magyutog balak-balak, di gil sa mga istorya yung diritso. Angin-angin gutog yung silingan. Nagyutog siya gahimbay-himbay. Pagkadaghan na gilagi niyang mga kanabitang sa dili pa tong iyang diskarte di rin ako. Daghan gin siya mga pasangil sa hastang kalanggaman. Apil na. Hasta ka tong mga balisok-sok. Sayaw. Apil pa tong mga tamsisiloy. Angguroy. To apay upat o kwerda sa iyang silingan. Mauhitig piking-piking. Kailagi mao day tao. Magtumba ko na siyang baka. Pagkahuman pa barugon ra. Pagkawagi ayo gugmaha Maria. Dagan kayo mo dagan kayo mga intermission number. Kunin da tawang po kay airport man to. Import by airport. Dili tong landingan dili. Sige.
0: Sige mag-level na tag-answer. Di na nato nilang nga nun kay oras sa Pilipinas, 4 minutos sa dili pa mag-alas 12 kahaponon. Hatag pod ko radyo sa akong birthday pohon. Good luck, agoy! Daghan ka ayo dining at mag-atang. Si Ma'am Iba, pohon sa iyong birthday, manghatag siya gradia.
1: Radio set.
0: O, ilansang ninyo ang 98.3 FM Star Radio. Salamat kay Ma'am Iba, ha? Sa pag-share po sa iyo mga blessing. Good luck sa tuwang palaran sunod the point. Sige. Okay, sige. Mag-reveal na tag-answer so far. Diri ang ato mga ni answer si Ma'am Aileen Ganaganag, yung letter C, Jinji Montesino, si Lilith Medes. Palihog kog screenshot. Palihog kog screenshot sa pinakaunang nitubag aning saktong answer. Ang saktong answer kay letter B, dughang samaran. Okay, sige, screenshot ipasa diri nako. And then ang pinaka okay, sige.
1: ang pinakauna kay wala mang gray seconds gudin hi kay halos gaparehas magminuto. Sige, palihog lang ko guys, diri sa kong private message lang. Ano yun, atong tanaw, kinsay pinakauna ninyo. Letter B ang sakto nga answer. Letter B, Dughang Samaran. Kumusta man yung dughan niya? Kumusta man yung dughan? Paghilong dia Maria, doklon taman hinoon karon. Kumusta inyong dughan? Ay, ni mo Maria, pagpuyo diha. Ito, oy. Sige, sige mga kasar. Ayong tubag diha, pag-screenshot ya, ako nang i-reveal kung kinsay winner na to diri. Ada yun, katong naka-insakto og answer na atay surprise load. Ubus-ubus siya sa winner. Ang nag-answer diha nga, atul yun sa to ang pagpangutana, pero late na, karon pa mo ni comment, so dili na siya pwede ha. Sige, kay na pa man po next Sunday po. Okay, sige. Madod pang Lindet Binlot. Nga nyo man, ay hatag radio. Oh, sige, paramdam mo diri para sa nga ma kanapitong ma-familiarize mo sa tua ba po? Familiarize mo nga. Kanunay mo nga nagparamdam. Siyempre, ma-familiarize po na sa mga suking tig paminaw. Okay, sige. Salamat, Lynn Binlot. Atong i-check diri kung kinsa mangyun ang pinakauna. So far, magod ang niya naka-answer og insakto kay tulo ang nag-answer og letter B. Okay, sige. Matod pa din. Aray, consolation. Sa mga naka-insakto og manggiluloyon, manggilpugog yan. Sao, manggilingan. Walay problema na. Bahin-bahino na to. Bahin-bahino na to. Sige. Osaka winner. 50 pesos. Agatong pinakauna. Tagay ko screenshot din. Dahan-dahan take, aha. Taka, aha. Kay tagahan ako hilin. Ay, nako. Kinsa may unaan niya. Kinsa yung una ninyo, Mylene Bakel, o kinsa pa ni si Kuan. Ang pinakaubos di, ang pinakaubos. So, mo yung pinakauna. Ang pinakaubos ba una ni, ang pinakauna nga winner. Okay, sige. Reveal na to. Ang winner na to, kay. Taon sa manimurang magtapal-tapal naman ni ato ang mga mensahe, diri. Magtapal-tapal siya. Tabangi ko niya. Oh, sana ito pag-revealan niya. Tapal-tapal naman niya ito ang mga commenters. So far, so good naman. Sige, sige. Paabot mo gamay para dili bias ang ito ang pag-reveal. Kaya actually, wala ko gitugaanan ninyo kung kinsa gid ang winner. So, mauni ang winner. Wala may nag-send na ako og screenshot. Pero ako nalay bahala diri nga maning kamot. Sige, sige, nara diri, oh. Alright! So, mauni ang winner na to, mga guestar. Pinakauna diri sa boss. Si Mylene Bakil! Winner ni si Mylene Bakil last Sunday. Siya gyapon ang winner karon, watay mahimo. Kay sakto man ang iyong answer. Naagin ni Berton si Mylene Bakil pagdating sa personal na kung pag-game. Pagdating diri, winner gihapon ka Mylene Bakil. Ma'am, congratulations. Dayon, paabot na lang Elmi Pakulanang, Lilith Cantero Medes na kay consolation prizes sa load. Apila na lang nato ning uban diri kay maluoy pud ta. Tong hatagan og pagtagad pud si Jen J. Gonzales Montesino. IPM rin yata mo. Ayun, si Ma'am Ellen Ganaganaga. Sige lang, good luck sa inyo. Next Sunday po, hunapod ha.

Alright, sige. Dagan kayo salamat sa iyong pagpaminaw. Musta ang kambahi? O, Kira, Sir Robert at Anilan Kalyao. Maylin Bakil, nagkatawa na. Ay, tora si Lilith Medes. Sige, congratulations sa inyo, ha. Manggilo yun, may dagamay. Swerte hunon, good nimo, DJ. Swerte hunon, good nimo, DJ. Bitaw, Maylin Bakil, nagtaka ko nimo, unsa mag-iwirtod nimo, pang share ining ubang commenters yun. Nga, supposedly, ABC, makatsamba po ka. Yeah, kanang choices. Ito, congratulations, para ginat nimo. Muna gitawag, you are lucky, bisag bahay ka. You are lucky winner. Pagdating sa lucky ba, lucky is swerte. Diba? Pero bisagbahay siya, lucky siya. So that's what I mean. Swerte hunon siya, bisagbahay siya. Even you are girl, you are lucky. Sige, congratulations! Ugma po, natangi ko sa programang Morning Pasada. So ibi imediata man, alas sa dusi sa kautuhan. It's time for me to say bye-bye. Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat, huwag sa ginatibukang Pursa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Happy Sunday sa tanahin. Ako mayon, bisan na luka pa ka man barog o padayon sa unahan. God bless ka na tong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Happy weekend. God bless. I love you.

0: Uy, Choy! Ayaw in taon irga na ang mga langgam dia, Choy.
1: Oh, kay nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
0: Ayaw ka soko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals daw balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan, mayroon na ibunal sa imong iring sungkaban, bay?
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit na nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Ikaw, nagyos pa ka ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yung damong laton, sudlanan sa bukas.
1: Hala, di ba isdaan mo makailin atong lugar sa una, Sarge? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
0: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yung kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
1: Unsa makahinong dananing tanan, Sarge? Buya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong ang gitawag na to og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na diin wala nay kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Sarge?
0: Mao gyud dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong bahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Bebe, nakauyab na mangyud ta karon, bebe. Magmenyo na ta, bebe.
1: Ay, ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung magmenyo ta, musa may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwila. Aron makahatag unya tawag maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ay, noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kidera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabotaan ng klima na ito ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga muna ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong painumdum gyatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

isin, basta't kasama ko'y ikaw pa rin. Marami ng babae akong nakilala, ngunit ikaw ay talagang ibang iba. Ang gusto ko lang ay lagi kang makakasama, hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit ba. Ako'y nalulungkot tuwing maghihiwalay, sa paglayo sa'yo ako'y hindi na masasanay. Bakit ganito hindi ko maintindihan, ikaw pa rin ang hinahanap kahit nasaan man. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala, sa tuwing kasama ka ako ay laging masaya.

0: brought to you by Ed Valentinera. This is for reference only.
1: Minsan isang araw, gusto ko nang sabihin, gusto kong malaman kung ikay ganito rin. Ang iyong mga barkada'y biglang naglapitan, ang aking sasabihin, nabitin na naman. Ilang araw pa kaya'ng aking hihintayin, ilang pagkakataon pang sasayangin. Dahil kung ako'y minamahal mo rin, dapat lang malaman mo sa akin na ikaw.

Diyos ay unawain kahit nasa an, alam mong ikaw pa rin. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala. Sa tuwing kasama ka, ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama. Ang nais ko palagi ay ang makita ka. Hindi na matigilan ang aking damdamin. Isang katulad ko, sana ay intindihin. Para sa akin ay

days, the good old days. Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung araw, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo na mamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal. Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Guwapo ba ako?

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: on air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning.
2: Bangon.
1: Lulog-lula na nagtatay dodong og inday.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bana. Kumusta ang tanan? Kahit kung akong yung balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ang higala sa kanginan. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga Lunes, katapusang adlaw, bulan sa Agosto tuig 2026. Mga birthday ng adlaw, happy birthday. Na nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. Og sa mag-birthday ugbang adlawa, advance, happy birthday. More birthdays to come and always good health. Oregid na pinakada best sa tong birthday, abdikus ka ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre na kita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na good kina nga gasagikan sa atong labaong makagagako. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gyud tang
3: lami man gyud na siya.
1: Lami ginang na mag-birthday kay siguradong makapanog-ab abot sa lubot. Okay, oras 47 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta itong kasikbit ng kalungsod na binagilin sa itong lungsod sa Tayasan? Good morning.
2: Bangon.
1: Diyasay Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Diyasay Ayungon, Binoy, Manoyon, og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa itong signal karong buntaga. Good morning.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras na gid para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Tak ang natong managkaw ang kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Butangay na yung tubig, aron makainom og kape, si Dudong og si Inday. Yes, because is lagi tawag og sugbo. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, dumanog, ronda, aligria, badjani, natilan, malabuyok, sambuan, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na dapita. Good morning.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta mga sikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makakaon.
2: Bangon.
1: Og pamahaw, paniudtog, panihapon. Maunang kinanglan kita nga mabangon para sa atong kaugmaon nga kita maka panugab kada adlaw. Kumusta sa batong mga tindirag-tindiro sa tumatag sa tag sa kama public market?
2: Bangon.
1: Atong mga tindirag-tindiro isdaan, bularan, kananan, otanan to all vendors. Good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa batong mga drivers, sa mga bus drivers, pickup drivers, sa malhabal drivers, eco-bike drivers? Good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-uumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot? Good morning.
2: Bangon.
1: Mamangon at dak kay buntag na.
2: Bangon.
1: Ang pagbangon, importante yun na para kita makakaligo kada buntag. Mauna nga mabangon gintag sayo, maligo og sayo, motrabaho og sayo, para ang bulsa masudlan og sayo. Mauna ang kanang sayo ato ginang i-apply sa atong kinabuhi. Para sayo ra gud mo. Tayo orang mo graduate. Kacaman nga graduate ba, kidagan namang classes graduate. Graduate ka, kana mo graduation ba? Graduation day, kana mo pasok ka sa stage. Kay mo moving up na niyang uban, nakahuman na sa college mo nang paso. Ganito, graduate. Graduate na ka sa imong pag-eskwela. Naman po yung uban nga, graduate. Nahuman na kasi yung kontrata din sa Pilipinas. Graduate na kasi San Pedro na yung matag ni mong diploma. Eka Juan, ayaw imuhang record sa Pilipinas. O, dawatag imuhang maayo nga diploma. O, tagaan na yung gold nga diploma ni San Pedro. Katong medyo apiking nga wag yun, minus minus. O, silver to sa silver. Ora pag Olympic di ay. Okay, tara sa kita yung minuto sa man makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text ka ng buntaga, open na kitong call at text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. O muna itong call at text line number nga pwede na tawagan, pwede po natiksan kay andam gina nga matag o maayong pagtagan. O kung may mo, templan po ni gatas para mo bright, marambok ang yung otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makaayo, usay pod makadaot og manabi man gani kana regyong makaayo. Para hapsay og malinawon ang atong kinabuhi nga magpuyo sa kalibutan. Okay, tara 52 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Standby siya tama sikat. Naminaw na kitang usa ka awit entitled Babaeng Palahubog by Romel Amante.

0: sa vendors na lang. Mukha on tag timo-timo sa vendors na lang. Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon na nyo'y gala sa Kangidad Pirate. Huwag na mo'y otang Pirate. Huwag mo palit Pirate. Ana rin kasimple ang atong kinaboy. Huwag natay kwarta mo palit. Huwag mo'y kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindira. Aron ang isi abot sa ali. Alingagngan. Basta lingag-gag na isigutan, kanis manangustay mo katawag din pagkalaparag ba-ba, God. Sa mga lapanog ba-ba niya, unag yun, hinahinay nagkatawa. Masabto nang ginato, nis manangustay, unsaon nga. Lapad man yung ba-ba. Simple, lapad kag ba-ba, lapad mo kagkatawa. Ana, ramang ginaasya. Ya, kanang lapanog ba-ba, it means tagko po nagkaon. So, huwag magkumbira mo, ayaw yung imbiteran ng kugba-ba, kay kalas kay nagkanod. Ya, plasudan pag yun. So, katunang mga gagmay, ba-ba mo yung imbitera para makatipid. Okay, tara, 58 minuto, suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon sa itong malulog-lulan na nagtatay dudong og inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na, oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, ang importante lang yun makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong bada.
2: Unsa to?
0: Unsa to?

Aming ah, naputus mari ah. Ay, may sapayan pre, balik-balik kunyang kadlawon sa iwa kay mag-init kog tubig para napuaan tika. Ah, sige mare, di na kong balik, matay mag-init balik kag tubig. Okay, taras, alas 5.00 na gid sa kabuntagan. Pagkadala na gid sa oras, dali lang bulan, dali lang tuwing, dali lang saman, dali lang Pasko. O mga dalawa masikat, first din na gid sa September. Or September. O negyon, unang adlaw sa bulan sa Pasko. Na gid kapugay. Ang Pasko mo abot na gid. O negyon, ang uban excited sa Pasko. Ang uban po, dili excited. Ang uban, naa sa buhok. Uban ba? Uban sa buhok. Napoy uban nga, mukuyog. Madagang klase sa uban. Oh, wala diya. Ah, kaning Pasko, muna'y gingon nga. Maumagin ni siya'y tinuigod nga. Tinuig ini siya nga may tabo gis Pilipinas Christmas or tibok nasod ba nga pas kaning Pasko pag celebrate sa Pasko. Legion ang uban lagi excited, ang uban dili, napoy uban nga mukuyog, napoy uban sa buhok. Wala nagang klase sa uban. Okay, taras, alas 5.01 na gid sa kabuntagon. Dali na gid sa oras, mga nangapiron, may pagpangapi sa itong maluluglula diya na nagtatay. Dance-dance na lola, exercise. Mag-exercise, gita ha. Dili magsigi lingkod, dili magsigi og higda. Dapat mag-exercise gita kada buntag. Isang mga 30 minutes na good, okay naman good na siya. Mag-walk-walk mo or mag-jogging-jogging mo. Bisag unsa ka klaseng exercise, basta ka importante gawsan mo og singot. Unay giyon importante panington gyud mo gawas tong mga virus tong lawas ba pinagi sa singot. Dapat magpasingot gyud kada buntag or kada adlaw. The best gid kay da. Murag mapil ninyo kadang gawsan mo singot, mapil gid ninyo nga murag abtik condition kinyong lawas ba? Importante panington gid ta. Vendors boogie lagi.

Sa ato ng lingoling nga karabong taga masikat. Ah, una giyon nga. Tangatangin ninyo kay ato nang ihatag unyang taod-taod. Atong lingaw-lingaw pinagay sa pagtingog sa ato.

0: Mahiwaga nga toko. Karin toko ra bagyod, basta mo tingog, di gina mamot-mot. Tinood gina. Kaya kanan toko, di mo gina bot-boton. Kaya yun toko is not a liar. Dias barangay magtotayasan. May buntag ng libuhin no, dia. Itong igala ning kanunay gining naminaw sa Star Radio. Sayo pang buntag ang iyong radyo, galanog-lanog, sipa-sipa na. Diya siyang gamay nga kamalig. Anong diboy, no? Good morning, good morning. Kauban siyang pinanggaugbutan nga asawa ng Mernay, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sayang mga anak. Kailang by Francis, may imadmayra, og ni Tap Tap. Og sa mga apo, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, bangon na ta mga sikat kay Buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, amo to gipos ni kita tang birthday ng Myrna dagoy gapon or sang adlaw. Atong iting best ng Myrna. Nang Myrna ino oh. Belated happy birthday.
2: Happy birthday.
0: More birthdays to come and always good health region. Napay humba. Og sa ato pong station manager. Station manager din sa Star Radio. May line si Mr. Ayan Helato. Belated happy birthday manager.
2: Happy birthday.
0: More birthdays to come and always good health. Salamat kay salamian nga panood to kagapong adlaw manager naka panog-ab good si Byore. Once again, belated happy birthday sa station manager. Din Star Radio, kailan si Mr. Ayan Nilahato. Nagsulog siyang adlaw na natawan kagapong adlaw.
2: Happy birthday!
0: Matay kita ka birthday yung punta kagapon kay matay gipalitan man tag-kick ni Byron ni Byno on. Atong birthday. Sa ito pa, kaduhan ay kung mag-birthday anak ka na tuig kay kagapong adlaw. Gipalitan mo kung Byron ni Byron birthday cake. Dili man ang talako birthday. Pero di ba, salamat kay Simuang birthday cake. Palit siya birthday cake. Ipuntan dyan yung happy birthday, Byron. pasalamat lang po ito. Bisag di ko na ito birthday. Pwede naman muhatag na ito. Okay, kaya ito na mag-iapan na daw ito. Balag, kapilat na mag-birthday ko na ito. Importante nga. Makakaon ta og cake. Makakaon na yung cake bar. Bisag wala agon, nakakaon ragon. Okay, tara sa lasing ko sa istigid sa kabuntagon. Diya sa Sityo Laguna, may buntag lang yung Gina Binson nga sa'yo kay nagmata, taras kusina. Nagnikay-sikay na. Naglungag, nagluto og sudan. Para makapamahog sa'yo si Bailexter Binson. Aslang tayo Binson diya. Ilang by Joy, lagi yung Titi Binson. Asaira. Akila o Garby, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gin para mga mata. Oras-oras na para ibuka nga itong managko nga mga mata. Pala na kong mata, importante lang yun makabuka. Yun ay pinaka the best. Pagun sa mga gamay mata niya, maglison o buka. Dakong di malas. Ogdas Barangay Lutay Tayasan, may buntag nilang nung Cesar Gabunada diya nga wala na rin naminas nung Cesar Gabunada kaya akong radyo naguba. Nabayri, wala ikon ko kapaminaw sa iyong programa saan akong radyo naguba, man. Basa nung tagnay mo sponsor ng radyo diya kaya atong ihatangin nung Cesar Gabunada para magkapaminaw na siya sa Star Radio. Kasi na extra diya ang radyo. Iya to diri sa Star Radio. Ogdas Barangay Lutay Tayasan, may buntag ni Bay Kukoy Guardario. Bay Koy, good morning, Bay.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya, Bay Koy? Kauban sa silingan diya si Madam Lusing, Madam Kunsing Luang. Madam Kunsing Luang, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lang Bay Arnel diya, Arnel Guardario. Og ni Bay Bigay.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bay Bigay, nga kong sa Tagalog pa na, ibigay mo na. ang aking pag-ibig. Og sa igala ni Mike Coco, Waters by Persinet Kerganira. Gamonay nagtimon-timon ron sa walok kabok bidbiron. Bay ni tarong agina pagtimon ng bidbiron ni Mike Coco kay pinalangga bay gina niya. Og di bay Persinet ba bay re ako na magtimon ani bay kada adlaw bay perming busog gina ako ang dughan. Dughan og tiyan. Tungod sa walok kabok bidbiron nga gihatag ni Mike Coco Gwartario. Bay net, ang pingin gina kay di pagka disimre, kwaon na kurang bay ko ko igbalik. Okay, mingawon po kuno siya. Minawon siya og totoy. Okay, ito oras, alas 5 na ibinigid sa kabuntagon. Matali araman sa oras. Nagingon nga, ugma, wala na, September na ginwasikat. Ang samay yung plano og mga adlawa, ang uban nagplano nga mula ag ang uban nagplano nagplano nga maglitson kay medyo barato ang baboy parod. Wala pa bay quarantine pa bay ang baboy dito sa Sugbo, di pa legion ang baboy diri sa Tigros, di pa kalusot sa Sugbo. So, medyo ang baboy ron apiki-apiki pang presyo. Oh, paglitson na mo mo na ni panahon nga maka makaihaw gin mog dagang baboy kay medyo ang presyo barato barato pa. Pagabot sa panahon nga mihit na kayong baboy, talagsa na lang kayong baboy makita ni mos merkado kay kisa pa may mamuhi pag baboy rong panahon na nga barato man ya musugal kag buhi alakan sipog ka maglisod kag baligya. Mabot din ang panahon ani nga meet na kayong baboy, mamahal na po ng presyo. Pag mahal sa presyo, maingan nyo na po tagbuhay kay mahal kayong baboy ron, palit na po tagbakten. Tapos pag daga na pong baboy, kay nikalit naman po nung barato. Oh, God. Again, lagi tayo nagdadad. Makaingon na lang ta, usahay kaning precious baboy. Or kaning baboy, sakit sa baboy. Makaingon na lang ta nga. Unsa man ni, tinuod din eh, or sagol binuang. Okay, siyempre, quarantine ng baboy. Imong baboy ngayon sa mapiktahan man. Kay mausap, baya ang presyo. O talang, mamuyag baboy, mapiktuhan yun. So, looy kay ang itong mga mamuyag baboy na pinatundagkan kang baboy. Sus. Mahal kay ang page nung panahon na. Mahal gani ang bugas, samot na ang page. Legion kaning baboy, magkaon gini kwarta kada adlaw. Dili on kwarta mo kan on page doon ya on sa may palit ni mog page di ba kwarta man. Muna giyon ang in short ang baboy magkaon gid og kwarta kada adlaw. Tao gani mo kaon pug kwarta. Kwarta bay kato sinsilyo. Oh kan on ato to. Ato tungot oton. Para ma huwasan giyon. Okay, taras, alas 5 on sinigid sa kabuntagon. Standby sa ta. May na napuntag mga awit. I play inside entitled. On sa may ganahan niyo nga music rumuntaga. Ito mga music nga love song. Or music nga disco. Dagang klase sa music. Arita sa kickboxing sa mga buta. By Romel Amante. Request nini by Coco Guardario di by Persinit Garganira. Kay puhon ko no maapil sa nagboxing din sa lungsod tayasan basta na ako na yung boxing. O by Coy kana bay pakandam gidaan bay practice daan bay para nig usa ka sumbag kuyapan na yung kontrak.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, matcha and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag-Hardmax. Extreme na.
11: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Ako experience siya ni Kolob. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanon na yung gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gimintena ako ang nans. Daghan kayong salamat sa nans na mau nakapakusuwa sa mga ibang
13: bakit. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Knights Dumaguete Pension House.
15: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
16: Kinsa ni ma'am?
17: Branching Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
16: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
17: Nain siya nga, lami ko noy. Lami yad ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy la kay makabright di na, no? Kay laan namin siya nga, palit ako usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
15: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business in enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
19: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
20: Naba'y espesyal nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay? Flower Shop.
21: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon.
21: Tapad lang sa pansuan.
20: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
21: Emps Flower Shop.

sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: by Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programa Pakurat sa Kabuntagon, kaubad gyapon ninyo gala sa kangidad. Inilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. Atong oras 34 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na gin para mang mata, oras-oras na para ibuka nga tumadag ko gabagabat na. Okay, aritas tong kapalaran karong Buntaga, paminaw pamati kaya ito nangyata, gora-orada.

Sagi panganak sa bulan sa Marso 20 ng tunda Anton Abril 19 Aris. Makauna-una og bag-ong plano, swerte ni merong color 486 og violet. Abril 20 ang tuon, Mayo 20 Taurus, maglikay sa taong palautang, swerte ni merong color 925 og red. Mayo 20 ang tuon niyo 20 ono Gemini, magduwa-duwa ka sa pagsanong sa hangyo sa imong higala, swerte ni merong color 173 og red. Hunyo 22 ang tudulyo 22 Cancer, pasagdi ang mga taong negatibo o gunahuna, swerte ni merong color 648 og violet. Hulyo 23 ang tudulyo Agosto 22 Leo, hatagi og panahon ang imong kaugalingon, swerte ni merong color 591 og gold. Agosto 23 ang tudulyo September 23 Virgo, usa ka maayong desisyon ang magdala og kausapan, swerte ni merong color 367 og orange. September 24 ang tudulyo October 23 Libra, hatagi og sugyot sa uban, swerte ni merong color 852 og yellow. October 24 ang tudulyo November 22 Scorpio, makalingkawas ka sa giatubangan or sa giatubang nga hagit, swerte ni merong color 719 og blue. November 23 ang tudulyo December 21 Sagittarius, dunay espesyal nga tawo nga mosiyangpit kadimo, swerte ni merong color 284 og silver. December 22 ang tuon ini resinibe Capricorn, daghan ang magpasalamat sa imong maayong binuhatan, swerte ni merong color 635 og pares gray. Enero 20 ang tuon February resiot sa Aquarius, magpalayo sa mga taong libakira, swerte ni merong color 947 og gray. February 19 hangtod Marso 20 Pisces, magpabiling kalmado bisan sa giatubang nga soliran, swerte ni merong color 158 og pink. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga, sa mga wala kabalo na kabalo na gidbos, sa mga wala kabalo na kabalo na gidmo og sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalan gitud kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga mga sakit. Sama sa ibla dilanat, arthritis, nasopresyon, dili bukol-bukol ug ban pang masakit nga gambing sa iyong kalawasan. Wala una tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule.

0: Gabigos Coffee o Gabigos Capsule. Dia sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjal Pharmacy. O good news sa mga users sa Amigos Coffee. Adunay panagalag empty box sa Amigos Coffee. Ang pinakadagan, makadagong gismel, ikaduwa, 5,000, ikatulo, 3,000, lagong ikaw pa, 2,000. Og sa ikaduwang pa-promo, panaganag MT Blister, gikan sa Amigos Capsule. Ang pinakadagan, makadagong sa kasakong bugas, ikaduwa, tunga asako, ikatulo, pulo, kakilo nga bugas. Gikan as tagiyaw, tagdumala sa Amigos Coffee, walaen si Idol Angel Blish, Jesus. Okay, Toras, alas 5.40 na yun sa Kabuntagon. Standby na punta. Aminaw na kitang pangkabayan showcase. Sa ato na yung unang lingaw-lingaw masikat. Atong limot at patiyog sa toko ganiyan noon. Atong patingugong ang atong mahiwaga nga toko. Sa atong unang lingaw-lingaw karong buntaga. Aminaw na kitang pangkabayan showcase.
1: Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DDX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix.
3: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gid sugar. Sorte gid ta taas. Una ko nga patanaw 21.45. Takabati ko na sa radio about sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Kita, Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ba isa? Oy, TX 500.
5: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, ihang sakit. Ihan, murag yung muminor ba? O makatumar, kitang si estate ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar ani.
5: So, wala pa na siya nainom, ma'am? Unsa diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay detektibo yun para na ito nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuwan, may PC. G3 Bayo o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika. G3 Bayo.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa G3 Bayo. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: G3 Bayo. Ang G3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay G3. Mapalit sa mga butika. G3 Bayo.
7: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product na UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyo product na naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation pero sa pag-inom niya sa nan nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am o daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House.

0: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
1: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
0: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang gisay pa nga ni mo nay?
3: Merna bro mo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod
3: gyud. Sugod oo.
2: Kung ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah okay, sa una day nay
3: gato. 180, 200.
2: Mo nay blood pressure nimo.
3: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
2: Karon wala na kay lagi.
3: Wala gyud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
3: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
2: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
3: Matuog.
2: Barangay.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
3: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntan. Sadaka salamat mga idol.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
4: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Mga pena ta!
7: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang higala sa kangidad, By Ray. Huwag na mo'y utang, By Ray. Huwag mo palit, By Ray. Ano, rin kasimple ang atong kinaboy dinis kalibutan. Huwag natay kwarta mo palit, huwag kwarta mang utang. Ayaw lang giyod, kalibot sa pagbayad sa tindira. Aron ang isiabot sa ali. Aling agad. Okay, ito rin 50 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ang mamangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo kahayag sa kusina o kahayag sa kalibutan. Sa mga may ligong dagswertres, tanawa tutukin na yung ticket kay base nung gusto mo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa last dos sa hapon, 948, sa alas 5 sa hapon, 476, o sa alas 9 kagabi, 959. Wag gado atong swerte result kagapong adlawas sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mga wala kadaog ay magkatagam, taya-taya lang yapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota, itaya gorot, kaing mudaog, linibo. Kwarta sa bulsa. Ang mudaog kaing linibo, kwarta magis bulsa. Muda ako kag sinsilyo, akwarta gyapon sa bulsa. Kadtong mong swertris, gatod ka nato sa Dragon Fruit Plus, 650 mg atensyon sa manangitang herbal nga baratong epektibo na aniyan na sa itong masuking butika. Ang nabantong ugmas, gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala pwede gid kang makatumar. Ayaw latang ang lawas, bigay panalipdi ka nunay pag Dragon Fruit Plus. Usbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule apalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Alka si Sodyo Mascorbate sa mga idara na alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod, malutanog ang pagbaton o gatritis, rayuma, guban patungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay tatay pagtumar kanunay. Sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-Seed Alkaline Vitamin C, mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alka-Seed, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagid ka. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo't ang herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang, pinakabagong herbal coffee, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso, cholesterol, kadili, katulog, tilawid, disinyo, kini nga mo ayos sa mga sakit o baletan. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay, dusi ka mga herbal ingredients kini nga kapi. Tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee, lami, ano, palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan sa mid junior. Hard Max Extreme Coffee, available sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Mayang buntag din ni Ma'am Mel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na tama sikat kay buntag. Ato na nang ihatag ang ato'y ikaduang lingaw-lingaw. Ang ato'y ikaduang lingaw-lingaw karong buntaga, pinagi sa pagtingog sa atong mahiwaga nga toko. Okay, ito na 53 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Dali arigad sa oras. Dali na kayang adlaw. Dali rambulan. Dali ratoeg. Huwag ba, Pasko na. Huwag maadlaw, September na masikat. First month of September, tomorrow. This day is the last day of month of August. So goodbye, August. Welcome, September. Anak ragyan na siya. Yun anak, kapaspas ang atong bulan. Dali ragyan kayo ang tanan. Paspas ang bulan, paspas po ang bayranan kada bulan. like current og water water system. Ano yung mga obligasyon nato, masikat nga. Need gina tong bayaran kay gawa kay korente. Ngit-ngit. Gawa po kay tubig. Uhaw. So, mo gina atong obligasyon kada bulan nga ato gina bayaran. Para padayon ang imong kahayag. Padayon ang imong pag-inom og tubig. Oh, you need to pay your bill and current and water. Okay, rita sa atong balitang sports karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa pusod. Sa mga pusod niya, ugnat tananda. O, Gilas, Pilipinas, pinataob ang Iran para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nakabawi ang Gilas, Pilipinas sa mabagal na simula upang irestro ang mahalagang 68-56 victory laban sa powerhouse team na Iran at kumplituhin ang matagumpay na sweep sa window 4 ng FIBA World Cup Asian Qualifiers nitong linggo sa Mall of Asia Arena dito sa Pasay City. Gumangon ang pabansang kupunan mula sa maagang pagkakalayo sa puntos upang gulatin ang kanilang mga karibal sa Asia. Ang panalo ay kasunod ng kanilang matinding 81-81 overtime victory laban sa Jordan noong nakaraang laro na nag-angat ng kartada ng Pilipinas sa 4-4 sa Group A habang bumagsak naman ang Iran sa 5-3 nga baraha. Muling ipinamalas ng Gilas ang kanilang matibay na depensa sa ikalawang kalahati ng laro kung saan nalimitahan nila sa mababang scoring output ang Iranian squad na pinangunahan ng kanilang mga bitiranong manlalaro. Magdado atong balitang sports karong buntaga. Pilipinas or Gilas, Pilipinas versus Iran. Idaogin ang Pilipinas kagabi. Nagingon nga, okay kayo. FIBA World Cup yan. Siyempre, nagingon nga. Pasalamatan kita kay dako kay nandungog sa Pilipinas nga. Siyempre nga, magnagmadaogon yun ang ato mga player. Sa maong gipegayon nga liga. Liga sa barangay. Okay, katong malitang sports. Katong ka na to sa Nerveflex Capsule. Ang Nerveflex Capsule makatabang sa pagpalig-on sa nerves o ugat sa lawas, pagkunod sa sakit sa discomfort or pagkakunod sa kasakit o discomfort o pagprotektar sa imong nervous system. Ang ugat sa lawas nato mao'y nagkontrol sa lihok, reaksyon o pamati sa atong kamot o tiil. Kung perme makabati o haway nga lawas, binhod ang kamot o tudlo, murag na ay gapanusok sa inyong panit. Kinitimailan nga kinangla na nato atagan og suporta ang atong kaugatan sa lawas. Maayo nga solusyon ani mao ang Nerveflex nga adunay essential vitamin B1, B6 og B12. Kini makatabang sa pagprotektar og pagmaintain sa himsog nga paglihok sa mga ugat aron makalihok normal og comfortable sa adlaw-adlaw. Paginom og Nerveflex para lig-on nga nerves o ugat sa produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Medyo manod-badod ninyo mga kanyan ay mga banod nga di makasabot. Unay-gon pag Nerveflex na mo, Nerveflex Capsule. Available na sa itong masuking butika o tindahan. Okay, toras, alas 5.58 regid sa kabuntagon. Katong moras, gato-gato sa Shiba Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumbaranay ng tambal, sulay ang natural nga pamagi, pagpamasay, gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil ni mo sa virgin coconut oil, turmeric extract, malunggay, leaf extract, ang mga masagula doon ay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay chloric acid nga makita sa BCO. Iaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay, Shiba Essential Oil ang aplas nga humot og epektibo. Shiba Essential Oil, apalit sa masuking butika og tindahan. Diasa Ordinis sa Longsud sa Tiyasa na bilabo itong Shiva Essential Oil diasa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy o diasa Malabuyok. Si Boa bilabo itong Shiva Essential Oil diasa Bet Sarisa Restore in front of nyo Malabuyok People's Palace o diasa Barangay Bago Tiyasa na bilabo sa itong Shiva Essential Oil diasa Panimalay ni Sir Boyax Labiyog Karindal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon dia, sir? How's your morning, sir? I know you're always okay, sir. Because of your pocket is very full of money. Apa yang malipain, Sir Boyax, kabuntag? Kaya yang bulsa puno sa daggan nga kwarta. Or puno sa kwarta. Manegyan, money is happiness. Money is our life. Money is very important. So, wondering any place, you need to use a money. Kanang mula agka, lid magini mo kwarta kay unsa may imo ang gamiton pagpamasay or pagtubil og mga gasolina or pagpayto og pagkaod. Wala gyud kanang money gamit jud kay na bisan asa ta mulakaw. Gamit mo ganyang kwarta bisag narata sa balay kay usay gutom baya kinala na tong paitong pagkaon. So muna yun, money is very useful to buy medicine. Ang uban gatigo mo kwarta para paitong tambal. Ang uban po gatigo mo kwarta para paitong sakyanan. Gagan kayong klase-klase ron sa pagtigo mo kwarta. Ang uban maalag way tinigo, importante nga gabangangara ang ba-ba. Nagiyon nga. Enjoy, regard. Enjoy life. Because our life is very short. Nagiyon, life is just one day. You born in one day. You live in one day. You die in one day. Everything what happening in one day, today is the only your life. Yesterday is already dead, so little. Tomorrow is not born, so early. What is you have today? Today is only life, therefore we need to make happy or enjoy every day. Anak ragyan. Maglipay-lipay ragyan ta kadadlaw. Bisan pa man sa kalisod sa atong panginabuhi. Kalisod sa atong bulsa. Importante smile. Because life is just one day. Ato kunong kinabuhi usa ra gid kadlaw. Natao ta usa kadlaw, nabuhi usa kadlaw, namatay pud ta usa kadlaw. O tanan usa kadlaw ra gyud. Okay, tara, selesai sa dayagin sa kabuntagon. Sa tanan-tanan itong makikilala ko na minaw sa Star Radio, may buntag kaninyong tanan. Dinis Barangay Kabulutan, may buntag ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, kauban sa Kapikas, Kilmes by God and Earl, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ako sa tindiras to sinuas, lang mik-mik buking kito dia. Wilsa ganag-ganag. Si, Madam Jima Cabrero Diaz. Ogni. Lidama. Isang tos Lidama. Kathleen eh, Kathleen Lidama. Good morning.
2: Bangon, bangon.
1: Limot mo to segala ni Kathleen Lidama. Ogdes, parang kay Poblasyon Tayasan, maimbon tagro ni Kandas, Boss Jirjos Nabdos, kauban siyang asawas, Madam Mirian. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ogdes, sa Itzaran Piso Office, maimbon tag ni Madam Chris Piso Manager, Madam Chris Ramirez. Og sa atong amahan din sa lungsod sa Tiyasan, may buntag ni Mayor Bimbo Roberto og ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni Boyax dia, Boyax Barber Shop. Good morning, Yax.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Expert kayong mumasahe, ini gumag-alot. Og ni Madam Ninin dia, Ninin. Ninin Taob. Ninin Taob, anak ni ng Ninin Taob. Maor mis lang ngalan God, Nining, Ninin og Nining. Ani Madam Julie da, Madam Julie Taob. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon attacker, protect na. Og des barangay magtotayasan may bontang ribay RJ Balasabas dia kauban siyang pamilyas ng Madam Tikya Balasabas ng Turo Balasabas. Og ning Juno Baynusa, kailang Baynonoy booking keto. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og ni Boss Dindo dia sa sitio kang abokay Boss Dindo. This do Brincilio. Kailang Boss Diguero Diaz dia may Regiro Diaz. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na tama sikat kay Buntag na. Wala ba'y dalimtan? Tingog mga ok-ok. Kanding may tingog. Og sa atong katapusan ng lingaw-lingaw karong buntaga, pinagis pagtingog sa atong may waga nga tuko. Okay, wala kita yung oras. Once again, belated happy birthday sa atong station manager. Mr. Ayan na nila ito. Nga nagsaulog siyang adlaw nga natawahan kagapong adlawa. Manager Ayan nila ito. Belated happy birthday. More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Salamat kaysa paniyuntog hapon, manager. Nagkapanog-up good si Byron. Ipalitan man tag-kick ni Byron ni Byron gapon noon. Ito, naglibog dyan ko gapon. Dili man tala ko birthday, pero ang caption sa birthday kick ni Byron ni Byron kay happy birthday, Byron. Salamat kay Byron ni Byron. Salamat kay Bay sa imong advance birthday nga cake. Ingon ani gini kabuotan ang atong handos 28 Byron ni Bay Librado. Basta na mag birthday mapalit gini siya cake. Bay, sunod bulan birthday na po nako Bay, another cake na pod. Bay buntag ni Byron ni Bay Librado dia, sa barangay Matog Tiasa. Okay, na kita ko ras, it's time to say bye-bye. Sa kalan sa atong station manager Mr. Ayan ni Latong sa kapalan sa mata 28 Byron ni Bay Librado. Amandos sumadla, amandos punog magkabi. Ako sa itong kamarang reporter, Andos 38, Sir Boyax, Labiyo Kerel. Ako na labing ko na itong alagaran ng labaong bakag. Sa mas pag-alagad, kaya din ni ka na ito. Og manapun po, magduog-duog lang dyan, puntag balik siyong tag-tag sa kamarang radio, same time, same station. Only, right here, people at radio station, Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat. Ganda ba, bye, and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music, Star
5: Radio! Oras sa Star Radio, la 6:07.
6: Og syempre alang sa tong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
7: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, ana, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervicare. O sa nang spada.
8: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo, kung sakit akong puson. Magto nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
9: Ako di si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Ni sulay ko pag tumar sa Cervicare, mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning payo-payo, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga, kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
6: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
10: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
11: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag moinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
12: Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrinto. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mong kaon. Tulog sa walo ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kung nga bakyan sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mong kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscaping nga. Nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hanggang karon balik na tubog drive.
6: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
13: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali, Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
14: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
15: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy ikuloy na mo kapuyong muy po yung mong lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kayo.
6: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
0: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, las 6, 13. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.

sama sa ko, sama kausap pa mayong adlaw na sa kanatong tanoy. Sulapin na sa netong dila. Netong dila mga igsoon pagka makasasala. Hoy, mayong adlaw na sub kanatong tanan. Welcome sa tuntulumanon ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Gyapon si Buyax Labyog. O balik ko ninyo mga igsoon sulod sa usa ka or 30 minutos. Pag-isgot sa mga mayong panglawas mga igsoon. Of course, kini mong tulumanon. Yatod ka nato sa Asda Sign, ang pinakabago, pinaka-epektibo, pinakakusgan ng herbal karon sa Pilipinas mga igsoon, ang produkto nga Asda Sign. Ito ang produkto mga kaigsoonan, gimanufactured ni sa Patch Herbal Company. Ituyo pagmugna aron nga makatabang sa to ang maayong panglawas. Tansa mo rin puhunan mga igsoon aron nga makita kita og tinusbawan sa kinabuhi. Ikaw na itong lawas mga igsoon. Hubag daw na og nagmadauton. Kung saan pa man ito pagpunikay sikay mga kaigsoonan. Unang mura niya itong puhunan, dapat ato ni paligunon. Iwanay laing lawas nga gihatag ang Ginoo. Kay kun may islan pa itong lawas, basta yung islan taglawas sa Kanding, lawas sa Carabao. Uguban pa mga malalang mananap. Lain po kayo paminahon mga igsoon. Muna nga itong ampingan ni mga igsoon, kay muna itong puhunan ang kanindot sa ito ang mayong panglawas. Muna nga palikuna ka na mga igsoon, pinaagi sa pag-mintinar. Pinaagi sa pag-makanunayon sa pagtumar. Sa gitawag kong Asda Sign, ang pinaka-kusgan, pinaka-bago nga herbal karon sa Pilipinas. Ang Asda Sign mga igsoon. Apan sa dili pata maghisgot mga igsoon, may tungkol nining exercise. Atos ang balakan ato mga suking tigpaminaw.

Gidigo ang matag-usa sa mga gakus o mga halup. Uway pakialam bisan nalimaho ng mga ilok.

0: mukha, no? Mamapoy ampay nila kuno ang mga mangiup. Ano man. Oh, ninyo. Okay, ato isgutan ka ng mga igsoon. Unsa man ka-importante ang pag-exercise. Standby!
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, unggong kaya't mga igsoon, balik na sa papanaguban. Hindi mo ang tulumanon na gihatod ka na ito mga igsoon sa Astasan, ang pinakabagong pinakakusgan karong herbal sa Pilipinas. So sa painyo ang ipaabot, palit na kamo gamit sa mga produkto aron nga mangko ninyo ang maayong panglawas. Karon ito isgutan mga kaigsoonan, kining exercise. Unsa man ning exercise mga kaigsoonan? O, kining exercise mo ni ang pina or importante. Both physical and mental. Physical o mental mga kaigsoon. Mo importante kini siya kaig makaayo ni sa to ang physical o kining mental na to mga kaigsoonan ang pagkanunay nga pag-exercise. Nga naman ang pag-exercise mga kaigsoonan, importante man yun. Una, kining gitawag na to physical health benefits. O, kana mag-exercise na mga kaigsoonan, of course, makakuha og maayo nga benepisyo diha sa ato ang physical nga bahin mga kaigsoonan. Kanang regular exercise na to maka-improve na sa ato ang cardiovascular health, strengthen muscles, makapaligon sa ito ang mga unod-unuran o mga kaunuran. O kini atong bukog mga kaigsoonan o maka-enhance ni siya sa gitawag o flexibility. O niya maka-reduce siya o ganang risgo diha sa chronic condition sama sa heart disease, diabetes, obesity o ganang mga certain cancers mga kaigsoonan. Unang importante gini kayo ang gitawag nato o kining pag-exercise. Ikaduha nga importansya sa pag-exercise mga kaigsoonan, kining itawag na itong mental health and mood. Exercise releases. Ang pag-exercise ko ng mga kaigsoonan, makarelease ko na siya endorphins, which are natural mood lifters. Makareduce siya og stress, anxiety, o kining mga sintoma sa depression, makapa-improve sa itong pagkatulog, o maka-increase sa ito ang pagsalig sa ito ang kaugalingon or self-esteem. O niya ang pag-exercise, mga kaigsoonan, munigiha ikatulo, energy and endurance. Ang makanunayon ng pag-exercise, mga kaigsoon, maka-boost ni siyang energy levels. Pinaagi sa pag-improve sa ito ang blood flow. O oxygen na musupply padulong sa muscles o sa itong tissues, mga kaigsoonan. O niya ikaupat, cognitive function. Ang pag-exercise, makahatag sa gitawag na to cognitive function, mga kaigsoonan. Ang physical activity is known to improve. Maka-improve siya sa tuwang focus, memory, and overall brain functions. O nang kanabit ang mga tao na kusog mag-exercise mga kaigsoonan, mga hait kay mga

So mo tayo pipila ka mga rason nga nganong importante ang pag-exercise mga kaigsoonan. Kanag yung pinaka-importante, kanag yung makahataw physical o mental health benefits mga kaigsoonan. Muna siya ang kaimportansya sa gitawag nato o exercise mga kaigsoonan. Now, unsa man ang mga best exercises na dapat natong buhaton mga kaigsoonan. Una, kining gitawag nato cardiovascular or aerobic exercises. Unsa man ang mga cardiovascular o mga aerobic exercises? Sama na ining running, jogging, cycling mga kaigsoonan, kining swimming, jump rope o kining rowing mga kaigsoonan. Mao ni ang mga

mga kaigsunan, mag-jogging-jogging ra, kaya na yung mga manyag mong ga-jogging. Sayop imong katuyuan, mga kaigsunan. Dili mong lawas mo na, or dili mong hang lawas mo na improve, ang imong mga mata mo na improve. Anong jogging, jogging, running, running. Dili kay mag-jogging ta, kaya na yung mga manyag, di hang nag-jogging. Ikaduhang nindot nga exercise nga dapat atong buhaton, mga kaigsoonan. Kining strength training exercise. O sa manis siya, kining squats. Mga squat, mga kaigsoonan. Mga deadlifts. Push-ups. Pull-ups. Muna yung mga strength training exercise. Kining squat, mga kaigsoonan. Kining push-up. Pull-ups, mga kaigsoonan. Kani, nindot kini siyang makapakusgan, mga kaigsoonan. Ikatulo, flexibility and mobility exercise. Sama ni mga exercise.

exercises. Isa man ang mga mahiligon yung yoga, mga kaigsunan. Indot na. Dynamic stretching, static stretching. Kana, muna yung itawag na itong mga flexibility and mobility exercise. Lain pa, skinning balance and stability exercise. Sama niya siya, mga single leg stance or deadlifts, balance ball exercises, o kining tai chi. Muna yung mga balance and stability exercises. So mo ito yung mga pipila, mga kaigsuunan, nga kategorya sa pag-exercise, mga kaigsuunan. Pero ang pinakanindot yung exercise, kining mga gitawag na ito, mga running, jogging, walking, dula-dula, tadi basketball, mga kaigsuunan, balik.

eksona, no? Kanya kanunayon na to na dili kay mag-exercise na tagos sa kaadlaw, pahuay po tagos ka tuig. Mura, gihapon mga eksona ang istorya, ha? Kandang lang kung mag-exercise na dili kay gara-gara lang ba? Gidala tag exercise ng amigo, exercise ng papart, mag-jogging ta. Kanya pagkasunod adlaw, pagkasunod si mana, wa na. Dili, maayo. Nakinan lang, mintinaro na to. Mintinaro na to, mga kaigsunan. Labi na ning mag-jogging to, mga kaigsunan. Unya, lain mong katuyuan. Nag-jogging ta dito, mga kaigsunan. Kaya na mga maanya kayo. Yeah. Ay, ay, ay. Ate. Mata, raman mong na-exercise. Sa mga to, mga kaigsunan, ano, ang pinaka-importante sa una bitang panahon, mga kaigsunan. Ang mga tao, wala kayo yung mga balatian. Kaya ano, ang mga tao sa una, mga kaigsunan, maglakaw raman. Ang mga tao sa una, maglakaw. Magsani. Mga bisiklita. O, karon, kay bisag muatura sa CR, magmotor man. O, bisag muatura sa unahan, magpalit ra ginamusos, magmotor dyan. Di naman lakaon mga kaigsunan. Kung ay nakaparat mo ng daghan kay nahunuro nagbalatian, na yung mga heart disease,

0: 20 ginang pasingot yun mga kaigsuna, no? Nato nang giingon, 150 minutes. Bisa sa kasimana mga kaigsuna, 150 minutes, okay na na. No? Okay na na siya. Makatabang na nang maayo sa tuwang lawas mga kaigsuna, kanang inana nga gidugayon sa pag-exercise. Dili kay magsigi lang yung kaghigda, si katulog, si giglingkod. Ah, resulta ni mo mga kaigsuna, nawa na, na nagsakit na hinuang ka. So karon taw-taw na to ang hisgutan mga kaigsuna, no? Dugang pa nga mga kasayuran may tungod ining pag-exercise mga kaigsuonan human lamang ining pipila ka mga pahinomdom. Standby.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Savon Beauty Soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon, IU Savon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
1: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
0: Oscar Leo Liana mga kaigsoon, ang utahan na si Buroy ni Buyax. Sariyan na silang Buroy Buyax, muna yung naitabo. Broy, sultihan, tigas tinood, Broy. So, sa dato pa may Broy, magkinamot yung may magkaon, Broy. Pero karong pobre na may, na, magkutsara na may noomi kung magkaon. Uy, madahan, nabali na inoon. Katong dato pa mo, magkinamot, yung karong na pobre, magkutsara na, magamit na kutsara kung magkaon. Bali, dagway. Dili, Broy, mao kita tinood, Broy, kay alangan. Dili, may magkutsara nga. Nga, magkutsara nga na pobre na may boy kay, na pobre na may Broy nga. Kaya unsa may nang ikaon na pobre na mo. Ang among ikaon, Broy, magkutsara kin may Broy kay, kuan man. Unsa man. Linugaw, biya, Broy. Madala, mo kinamot ng linugaw, Broy. Ay, ay, ay. Ate. Nahala, sige. Nabalay na inoono. Sa dato pa, magkinamot. Napubre na. Napubre na. Sus, magkinusara na minuan. Alangan kay linugaw na may kaon. Dala, bro, kinamot ng linugaw. Okay, balik. Tapos pa panag-uban, mga kaigsunan. Unsa may mga sakit nga mabugna, mga kaigsunan, kung ang tao kulang og exercise. O, muna ang mga sakit, mga kaigsunan, nga motongha kung ang usa ka tao kulang exercise. Una, kining cardiovascular diseases. Unsa man siya, mga heart disease, o kining itawag na itong hypertension. Ang heart disease, mga kaigsunan, kanang kulang og exercise, makalid na siya nga doon sa high blood pressure, high cholesterol, o atherosclerosis or artery hardening. Manggahi ng mga artery ni mo diha, o niya. Mauna siya hinungdan nga doon ay increasing the risk of heart attack and stroke. So, kuya o din yung nilikay tayo, kanang mahilig kong exercise, mga igsoon. Ikaduha, kanang hypertension. Physical inactivity is a major contributor to high blood pressure. Amo lagi problema lagi ani mo nang mag-exercise kay kisa nang mga high blood ronde ayon te. Mag-exercise kita ha. Ikaduha nga sakit nga mamugna mga kaigsoonan aning kulang tag-exercise kining type 2 diabetes. Physical activity helps regulate blood sugar and improve insulin sensitivity. O makatabang yun ang exercise mga kaigsoonan. O nga ma-improve nga ito ang insulin sensitivity. Kaya kung dili ta mahilig exercise, posible ang gitawag na ito o type 2 diabetes. Lain pa is kining obesity. Siyempre, kung waka exercise mga kaigsoonan, mubugat kinimong timbang. So, which is, mapunay mga makabugna po o mga balatian mga kaigsoonan kung ang usa ka tao obese. Lain pa is kining osteoporosis and bone weakness. So, ang dili kanunay mag-exercise mga kaigsoonan, posible ning itawag na itong osteoporosis and bone weakness. So, muna diha mga kaigsoonan, nga dapat mag-exercise kita. Lain pa is mental health issues. Ang ipag-exercise mga kaigsoonan, maka-boost niya sa mood by releasing endorphins and regular activity is associated with reduced rates of depression and anxiety. Muna diha, kay abtik mga imang utok mga kaigsoonan, sumali kaya yun imang depression o anxiety. Dahin pa is kining cancer risk

kulang rata ng exercise. Kaya ang pag regular exercise, mga kaigsunan, makapapromote ni siya o better sleep quality and helps regulate circadian rhythms. So without physical activity, ang mga tao maprone kayo sa gitawag na itong insomnia o kining sleep apnea. Oh, muna nga, isa man ang gipang insomnia niya, kasi kulang rakang exercise. Oh, mag-exercise ka, ha? Napoy ka-insomnia niya, mga kaigsunan, kay naay bilsa, naay gibating bilsa. Tungod sa daghang bills sa kurente, bills topic, bills internet. Kulang nagka-sleep disorder. Ala, sa moto yung mga balatian, mga kaigsunan, kung dili ta mag-exercise. Muna nga kanunayon nga nato ang pag-exercise, mga kaigsunan. Walking, jogging, zumba matadiha, pasingot baka, taman makaghambaw lito si mong uma, sa imong baol, mga kaigsunan, aron panington, nagyo ka. Kunya, ayaw ninyo o kalimti, samtang mag-exercise mo, mga kaigsunan, pagkahuman, tumar na yung taog, astasan. Okay, ang astasan, mga kaigsunan, rich in antioxidant, maka-boost ang immune system,

0: o kining anti-cancer potential, mga kaigsoonan. O muna matabang sa produkto nga ang astasan, mga kaigsoonan. O kining makapa-improve sa brain function sa usa ka tawo. Ingon ni ana, ka-epektibo ang astasan. So samtang mag-exercise ta, ato pong sabayan og tumarog astasan, mga kaigsoonan. Aron nga mo sa mood nga pag-on ang atong lawas, mga kaigsoonan. Kaya hunaw na to. Ang atong lawas, moro ginitong puhunan, mga kaigsoonan. Mabagdaw na itong lawas, wa na, magutma na sa tangtong pamilya. Labi na mga amahan na to, mga kaigsoonan, mga inahan, kay moro ginigisaligan, liyas taong panimalay. Kung muna ay magdaot, mga kaigsoonan, problema na yung dako, no? Muna nga, karon, exercise na, sabayan na to, mga kaigsoonan, og astasan. Okay ka ng astasan, mga kaigsoonan, gumikan sa mga sangkap niya nga mangustin o antioxidant. Makatabang yung kaigmaayo na sa to ang panglawas, mga kaigsoonan. Ang kanunayng pag-ud, kanunayng ligon. Okay, muna magunay pinaka-importante. Munang sa unang panahon, mga kaigsoonan, ang mga tao sa unang mga tag-as kay kinabuhi, gumikan kay di man to sila mahilig magsakay. Mahilig to sila, mga kaigsoonan, o kanunayng mag-walking, kanunayng mag-jogging. O niya, hingan-on kay mga utan, karon unsa naman. Di pa kayo mo exercise? Di pa kayo kahingaon ng mga utan, mga kaigsoonan, ang resulta, nagkabalatian, mga kaigsoonan. Which is, mauro na ibutang, dili angay na itong maabot at punto nga iyon ana, mga kaigsoonan. So kung exercise ta, sabay na itong astasan, pag-ud ka itong lawas, mga kaigsoonan. So iyon ana, no? So sabay yung ipaabot niya. Adto na mo nito sa mga estasyonan nga sakop sa Mapula Broadcasting System o di ba sa mga butika, mga kaigsoonan, o pangita mo o produkto nga astasan. Barato lang nino. Barato lang. Affordable kayo, mga kaigsoonan. Wala ko tayong panahon, mga kaigsoonan. Kailang sibuyak, slabyog. Mingon na lang kaninyo. Lawas na ampingan kay Maurog Yuni ang atong puhunan. Dagang salamat sa pagpaminaw.
1: Sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Programa nga maghatag ganinyo mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya.

0: Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay kawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
7: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon? Sa dumanggit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
8: Okay.
7: O deyon... Lamer po ang katulog.
8: Karong?
7: Katungo pagkatilaw. Pagkatilaw? Pagkatilaw sila. Kanang kapsul o...
6: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog-tulog ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanscoffee. So, bili lang Nanscoffee. Apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga ng Cervicare o Nanscapsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, ma'am.
10: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
13: Let's get it on.
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
15: Hard Mama.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
15: Mag-Hard Mama. Extreme na.
16: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
17: Jonel Brand.
18: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
19: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
20: Ako si Larry Lamia, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway ko sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dami lang midako. Sa una nga, wala pa ko nitesting sa Wonder Animal Vita. Ako laban na rin bigyo hinay man ang pagdako. Pero pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vita, dami lang kinapagtubo. Tapos bas ko po kayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa rin namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo gina.
19: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
21: Kaya wasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahat kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
22: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Dragon Fruit Plus.
13: Enrica Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katurmi ang kanang wapaka suway gina man na pag suway sa mo kay mausab na yung lawa sa lag ma dili mo kapoyon kana lag
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
23: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung batis sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa D3Bio o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
24: Ako si Alex, nagkayutiay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
25: Ako ay ni Roseline Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
27: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
28: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
29: Feel the music, Star Radio.
28: Oras sa Star Radio. Lasais, 58.
30: Og siyempre, alat sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
31: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Siguro sakit akong puso ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare. O sa nang spada.
32: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapascapes.
31: pa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo, kung sakit akong puson, magto nagtry ko palit sa butika, ng testing kong inom, dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
1: Ako dai si Carlin Bantilan, taga Pulang Yutas, Quezon City. Ni sulay ko pag tumara sa Cervicare, mga 2 weeks na akong inyong anak niya, dayon ako gani gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod ako ang push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugdako, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
30: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
2: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobi Ubaog Palaran, nagpuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibapi sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay nalipay ko sa imuang produkto.
3: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
4: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibating bahay sa Baga o sa tinging akong kalawasan ng Waiga na mukhaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Gino, ano na yan, takanigo na kung nga, bakyan sa kuhangan ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarikuger ka, nga, para ganahan ka mukhaon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon, dagang salamat sa landscape nga, nakarecover at itong panahon na gawin sa dinuhangod karon balik na po drive.
30: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhangod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
5: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
6: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga magikan ni manguha o kanang pangwarta nga manguhig lumboy iguloy na mo kapuyon mo'y po yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
30: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Ay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
8: Noon sa kidera, Brad, nga nagbagulbol man ka.
7: Makalagot mong Brad, dili niya takasabot aning klima na ato ron.
8: Nahibalo ba ka, nga mo na ni ang epekto sa climate change?
7: Ha? Ano sa mana?
8: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan, kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan, sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
7: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
8: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananumok kahoy aron mahinay-hinay o kaali mang atong kalibutan.
7: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
8: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
28: Kining maong painumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
9: Uy, do! Karusa makanabot to!
10: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
9: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
10: Wala na dong kay dugay na ko riundang ng bisyo, ha?
9: Uy, manong undang mga? Ano ka't sinaka?
10: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
9: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa mag-adik-adik ta.
10: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
28: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
11: Uy, Sophia! Pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra, good madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia! Ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga magpanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron na ka pahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa, ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alin ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
12: I love you, madi.
11: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
28: Kining maong painumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
27: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
28: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
29: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
15: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
16: Handos balita.
15: Handos sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon o unya. Og karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado.
16: Handos balita.
15: Handos balita.
16: Balita.

0: Balita. Maghandos, bisan kabus kaman, apan kon maayo ang imong biluhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Balita.
0: Kining maong tulumanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga mao tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Balita.
0: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Kolminisyon sa LGU Tayasan sa buwan ng weka nagmalampusong.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: PSE Medical Mission sa Tayasan nga alang lamang sa 8 ka barangay sa Tayasan nga nasakop sa JEDA may tabo na ugma sa Tayasan Covered Court.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang laing Medical Mission sa East Doctors og sa LGU Tayasan para sa mga residente sa upper barangay nga limitado lamang usab sa 300 ka individual ipahigayon sa September 13 sa Nia Nabilug Tambulan.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Mga boxers sa LGU Tayasan gipakusgan ang training alang sa umabot nga Nuraa karong September matud sa trainer nga si Didji Dayagmel.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Project Ilaw at Binhe sa Mabigo, paspas ang implementasyon matod ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Civil Service Month 2026 kick-off ceremony ipahigayon sa Tayasan ugma September 1.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Provincial Director sa PNP sa Negros Oriental ugunom ka Chief of Police gerelib ubos sa PNP One Strike Policy batok sa illegal gambling.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Hospitsado sa pagpanikbas patay sa Canlaon City na sikop sa kapulisan.
1: Balita.
2: Headlines.
0: 74 anyos nga lalaki na sikop sa operasyon batok sa illegal sweatery sa Tayasan.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Motorsiklo ibangga sa kasugata nga van sa Himalalod duha angul.
1: Balita.
2: Headlines.
0: City level number 3 most wanted person na sikop sa Gihulngan City.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Number 2 most wanted person sa municipal level na sikop sa Ayungon.
1: Balita.
2: Headlines.
0: LTO 7 magsugod na og hugot nga pagpanakop sa mga sakyanang nagamit og temporary og improvised plates karong September 1.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Kapin sa 200 ka BFA personnel apel ang mga regional directors giimbestigahan sa dakong slot for sale recruitment scandal.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Jennifer Saga landslide nga nakadaog sa Cavite 4th District Special Election nakakuha og 200,893 ka boto.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Trump ipahibalo sa kasabutan sa Venezuela aron masiguro ang kapin 65 bilyon kabarel sa lana samtang kagamhanan sa Niger nabawi ang Arabes human sa pag-alsa sa mga sundalo.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Sa Nepal og Tibet, kung 750 na ang patay sa Makalimutan palilisa nga baha samtang kapin sa 3 mile gihapon ang nawala.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Jersey number 7 ni Kyle Lowry eretiro sa Toronto Raptors.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Asia Pop Girl Fest 2027 paghiusa sa tulo ka Kislap Girl Groups sa Asia.
1: Dos balita.
2: Headlines.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Nga gihandos ka na to sa astasan.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
3: Nga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag

0: mga kahandos. May buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita.
0: Adlaw karong Lunes, pitsa 31, kung katapusang adlaw ni mang bulan sa Agosto 2026.
1: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kabitsi, nga si Bayray Sorenio.
1: Handos balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyex Love You Karinal og Handos 42, Handos Icon, kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Handos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
1: Handos balita.
0: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Litor Crespo. Sir Litor, pabusta karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental, o may buntag diha kanimo.
1: Handos Balita Weather Update.
2: May butag sir, may butag po sa Tongtig Paminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlawa, August 31, 2026. Ang southeast monsoon o hanging habagat ang naka-apekto sa Luzon o western section, Visayas. At doon nakita karoy, ginamonitor nga usa ka bagyo sa sulod sa Philippine Air Responsibility o 20 ka bagyo sa gawas sa Philippine Air Responsibility o usa ka low pressure area sa gawas sa Philippine Air Responsibility. Ang unang bagyo nga ana sa sulod sa Philippine Air Responsibility ulay nakita sa gilayong 1,130 kilometers silangan sa extreme northern zone. Dala niini gikusgon sa hangin nga 55 kilometers per hour do sa sentro o paghurot nga abot sa 70 kilometers per hour. Sa latest analysis, wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Ang ikaduha nga bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ulay nakita sa gilayong 1,180 kilometers west extreme northern zone. Dala niini gikusgon sa hangin nga 45 kilometers per hour do sa sentro o paghurot sumabot sa 75 kilometers per hour. Wala pud kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Ang laing low pressure area ay ang laing bagyo nga atong ginamonitor pod ulay nakita sa gilayong 485 kilometers west northwest sa Isbayat, Matanes. Dala niini gikusgon sa hangin na 45 kilometers per hour sa sentro o paghurot sumabot sa 55 kilometers per hour. Nag-ero kini sa direksyong north-northeastward sa ikusugod na 15 kilometers per hour. Wala po kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Ang laing low pressure area ang atong ginamonitor sa gawas sa Philippine Area of Responsibility o laing nakita sa gilayong 3,115 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Sa latest analysis, medium ang chance na mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod ng 24 oras pero wala pa kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Or sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita og generally fair weather condition. Panagsang mapanganuron nga sa madag-umo na kalangitan nga naay chances sa mga isolated na pag-ulan ug pagpanudukilat tungod sa southwest monsoon o hanging habagat. Or sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan ng pagguro sa hangin na magagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpan, diin hinay ngadto sa kasarangan pagbalod sa atong kadagatan nga nasa 0.6 to 2.1 meters ang gitasod. Karong adlaw, walay nakaalsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan motawag karong mudto alas 12:41 nga dunay gitasod nga 1.5 meter samtang muhunas karong gabi alas 5:59 nga dunay gimubon nga 0.5 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa ana sa 26 to 34 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi may 26 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop niyang alas 6 sa hapon ug mosila og magsabuntag alas 5:40. Mukini ang latest weather update gikan diri sa UST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
1: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imong weather update.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
1: Handos balita, handos balita. Balitang lokal. Handos balita, handos balita.
0: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gipagusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Maghandos nangita bagamo sa herbal capsule nga barato gipektibo, ayaw na kabalaka kay anina sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa paglawas may balatian kaman wala, way digid ka mga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, agaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi, nga mo patinaw sa nahanap ni mong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa painong nga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadla o inyong batsyagan. Ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Maghandos, nakatilaw na bakamo sa lamian humot o herbal pagyud nga coffee, ani ana gipaila-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sino na high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol. O dili makatulog tilawid disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga parmasi sa inyong mga lugar. Jefferson T. Booking Keto Furniture Mugama sa mga furniture, platira, katray, dining table, pultahan, door cham, window cham, dresser, bench divider, mumulding motor na makaroving. More para sab sila sa mga sala seats. Mudawat usab sila kun kamo magpapintal sino mga balay pinagisipakyawan system nga with or without material. Sa pagkakaroon, adun na sila baligyang kawayan ugo o Jefferson T. Booking Keto Furniture na imutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o gidamala nilang Jefferson T. Booking Keto, Jopri Booking Keto. AC Enterprises nagbaliya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulungata Street o ang branch 2 na imutang diya sa Bravo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa inyong mga mekaniko nga sila si JR Bingkoy o Jericho Palagtil. Branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
1: Handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita, handos balita.
0: Malampusong gipahigayon sa Local Government Unit of Tayasan ubos sa Pangulo ni Mayor Bimbo Roberto ang nakilalaing mga kalihukan isip kabahin sa selebrasyon sa buwan ng wika 2026. Among mga kalihukan, nagpakita sa talento, kultura, tradisyon o panaghiusa sa mga empleyado sa LGU Tayasan. Nagsugod ang programa alas 9 pasado sa buntag pinagi sa Lutong Pinoy Cooking Contest. Then pareho ang mga sangkap kagigamit sa tanang nga partisipante samtang ang pagdaog nagagad salami o presentasyon sa ilang mga putahe. Lakip sa mga putahe nga giandam alang sa kompetisyon mao ang ginataang munggo with pork o relinong tilapia. Ibigay nusab ang balagtasan pork dance contest kung balagtasan folk dance contest o pagsayaw ng katutubong sayaw o costume contest sa pagsuot ng katutubong kasuotan. Ang tanang kompetisyon gitambungan o gikalambigitan sa upat ka teams sa LGU Tayasan ang red, blue, yellow o grand team nga nagpakita sila nga talento pagkamabugnaon o espiritu sa pagkakompetensya. Ang mga nga kalihukan ipasiugda nila ni Laido Janelle Inicio o LYDC staff Gracious Macario isip mga MC. Pinagi nini, mas napasiugda ang kaming danon sa pinulungan, kultura, tradisyon, talento o panagiusa isip kabahin sa usaka, mabulukon o makahuluganon nga selebrasyon sa buwan ng wika 2026.
1: Balitang Lokal. Balita.
0: Iklaro sa mga opisyal sa Municipal Agriculture Office o sa Philippine Coconut Authority nga walo ka barangay o dili pito ang sakop sa umabot nga medical mission alang sa mga restrado nga mag-uma o globe o ilang nga mga dependents sa tayasan nga opisyal na nga natala sila nga listahan. Sumala sa Coconut Development Officer Daryl J. Emperado, napil sa listahan ang barangay Pindahan nga usab sa geographically isolated and disadvantaged areas kon GIDA. Kaniya to, naunang gibhebalo nga pito lamang ka barangay ang sakop sa programa apan human sa dugang nga mga pagsusi o pakisusi nasuta nga walo di ay ang kinatibuk ang barangay nga napil sa mga kalihukan. Samtang giklaro ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. nga mga mahimong beneficiaryo sa medical mission maulamang ang mga restradong coconut farmers o ilang nga mga dependents nga anaa sa opisyal nga listahan. Gihimo ang mao nga pahibalo aron malikayan ang pagkahago sa mga mag-uma nga moadto sa binyo apan dili diay sakop sa listahan sa mga beneficiaryo. Ang medical mission ni Pigayon karong September 1 o ugmang adlawa diha sa tayasan ni Municipal Government Court sa pagtambayayong sa Philippine Coconut Authority kon PCA o local government unit of tayasan ubo sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Mukabat sa 300 karistradong coconut farmers o gilang mga dependents gikan sa mga GIDA ang target nga makabenepisyaryo. Ang mga barangay nga sakop mao ang bago maglihi dala open gin kalaban pinalubngan banga pinukawan o pindahan. Lakip sa mga serbisyong igahatag ang general check-up, optical o dental services, ECG, chest x-ray, laboratory services, ultrasound o blood chemistry. Yawag ang mga nakalista ang beneficiaryo nga mutambong sa gitak ng pizza o lugar aron mapahimuslan ang libreng serbisyong panglawas nga gitanyag.
1: Balitang Lokal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Samtang laing medical mission ang ipagayon sa local government unit of tayasan o sa is doctors alang sa mga residente sa upper barangay sa lungsod karong September 13 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Gipahibalo kini ni Doktora Mirasol Jeng Suniga, Municipal Health Officer sa Tayasan Primary Care Facility, ang maong medical mission ipigayon sa niya Nabilog Tambulan uban sa mga espesyalistang kung mga espesyalistang mga doktor sa is doctors ug sa pagigtambayayong sa LGTSN sa papangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio de Roberto III aron mapaduol ang mga serbisyong panglawas niya to sa komunidad. Lakip sa mga serbisyong ihatag mao ang deworming alang sa usa ka gatos ka mga farmers ingon man general check up alang sa mga hamtong o pediatric patients nga dunay mga komplikadong nga mga balatian. Ipasabot usab nga alang lamang kini sa mga residente sa upper barangay sa Tayasan o garunay limitadong 300 ka mga slots. Yahog ang mga interesado nga makikontak silang midwife aron mga makasiguro silang slot o makapagparehistro daan. Tumong sa mga kalihukan nga mapaduol ang serbisyo nga medikal sa mga lumulupyo o mapalambo ang kahimsog sa panglawas sa komunidad.
1: Balitang Lokal. Balita.
0: Mas gipakusgan karon sa mga buksingero sa Tayasan ang ilang papangandam alang sa umabot nga Negros Oriental Regional Athletic Association Konora nga ibigayon nga karong September kon sulod bulan o ugma ng adlaw magsugod ang bulan sa September. Ubos sa pamangulo sila nga trainer nga si DJ Dayagmel. Subsob na karon ang training sa mga players nga nagikan sa Tambulan Community High School, Tayasan National High School, St. Anthony Academy o Tayasan Institute. Giban ang kamutan sa mga boksero nga mapataas pa ang ilang kusog, kahanas o stamina pinagi sa kanunay o disiplina nga pagbansay. Dilusab sila mukumpiyansa ilabi na kay batid o banggitan usab ang mga boksingiro nga moapel gikan sa nakilalaing eskwelahan o lugar sa Negros Oriental. Sumala silang trainer team ang mataksisyon sa pagbansay usa ka higayon aron mas mapayo ang teknik, kondisyon sa lawas o mental nga pagpangandam sa mga atleta. Kaysa boxing, dili lamang kusog sa kumo ang gikinhanglan, kundi kaisog, disiplina, paglahutay o kasing-kasing sa usa ka tinuod nga kampiyon. Sa pag-abot sa Nuraa karon nga September, andam na nga musukol ang mga boksingero sa Tayasan aron ipakita ang ilang talento o paningkamot sulod sa ring.
1: Andos Balita
3: Interview.
4: Hi, good morning. Kumusta sa pagpangandam bay sa Bigayon nga Nuraa bay?
5: Okay na, sir. Ay, amo ni andam para sa Nuraa, Tayasan.
4: Ano sa mga nagsugur training bay?
5: One week na. Panulan.
4: Niya, ano sa ibigayon nga Nuraa bay?
5: Ang panamo, it's a dose na 3 na dula sa Nuraa.
4: 3 na dula.
5: Pag-indig.
4: Pizza 3 sa September.
5: Oo.
4: Pwede ito masayaro na ganyan itong mga boxers sa atin yung nagigikan ng mga eskwilahan sa Tayasan.
5: Right? Ambulan, TI, SAA, National.
4: Sa Tayasan National High School.
5: Oo.
4: Sayan sa iwal?
5: Wala ni sayan sa iyan eh.
4: Itong klaro ko itong mga participante, mga boxers na ito, mga mapil sa mga Nuraa, doon ay gikan sa Tambulan Community High School. Sa ikaduha sa St. Anthony Academy.
5: Oo.
4: Ngayon, lain.
5: Sa
4: Mora siya, Tambulan, Tayasan National High School, o sa Tulog Kaispilahan.
5: Tulog Kaispilahan. TI.
4: O ang TI, ang Tayasan Institute niya. Kumusta ang pagpangandam? Nga sila, yung mga nalantaw sila, nga okay na sila, ready na sila, nga makikamag sa lain ng mga boxers sa Negros Oriental.
5: Ready na kita.
4: Ready na sila. Sige, sa mga lang ang mensahe, alay sila ng mga boxers, usay katambag nila para nga mas mapalambo pa, mapausol pa nila ang ilang pag-training karon.
5: Training na kita sila, o kining importante nga kining sige sila training kada adlaw para naagi sila magka sakit ay para kwan sa Nuraa kining na sila kandam may lisod mo kaya mga kontra dito sakto mga kong training na sila lang training na kada adlaw ya supportar po ng mga ginikanan ay sila at supporta o kinili sa lungsod sa Muntayasan supporta po
4: salamat ya bay salamat.
1: Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Ibutyag kon gibutyag ni Municipal Agricultores Marcial Taub Jr. nga paspas ang dalagan sa trabaho sa binhi at lawa sa Mabigo. Kinabruman nga nagsugod niya itong Agosto 24 ang 15 kadlaw nga pagtrabaho sa mga beneficiaryo sa Project Lawa at Binhi sa Municipality of Tayasan, Negros Oriental nga gikatagdang nga matapos sa September 15. Agi pahibalusab ni Municipal Agriculturist Marcial Taub Jr. nga mukabat sa 250 ka beneficiaryo gikan sa tulo ka upland barangays ang nakapahimalo sa programa. Then matag usa magkadawat sa Just Mail 20 kapesos human makompleto ang 15 kadlaw nga pagtrabaho. Mga mga nagkadaiya nga Project Lawa at Binhi sites sa mga barangay nga napel sa programa. Sa Pinalub nga adunay 5 ka project sites usa sa Kansaya, tulo sa Praper usa sa Kansaluneng. Sa Kambudyot adunay 3 ka project sites samtang adunay usa ka project site sa Mabigo, Barangay Lagit. Kanuman nga opisyal nga nga gisugdan sa Municipality of Tayasan ang implementasyon sa Project Lawa at Binhi alang sa calendar year 2026. Then 250 ka partner beneficiaries ang diapel sa unang hugna sa programa. Kabahin sa inisyal nga implementasyon ang duha ka adlaw nga stage 1 cast training and orientasyon nga gipigayon yato nga gusto 20 o 21. Atol sa training, gitagan o gahibalo ang mga beneficiaryo bahin sa background o guidelines sa proyekto. Implementation processes ng mga tahas o responsibilidad sa mga officers o membro ingon man basic financial literacy. Gihisikutan usab sa Municipal Agriculture Office ang bahin sa Farm Inputs, Agricultural Techniques o Strategies samtang ang LDRRMO nagpunting sa Disaster Preparedness. Gipanguluhan ang training ni Municipal Social Welfare and Development Officer Ria Rodriguez o sa iyang team uban sa mga resource persons gikan sa DSWD Field Office 7 Municipal Agriculture Office o MDRMO pinagi sa Project Lawat Minhi. Ito mong nga matagan o dugang nga kahibalo o kapasidad ang mga beneficiaryo sa financial management, disaster preparedness o sustainable agricultural practices aron mas mapaligod ang ilang mga panginabuyan o mahimong mas self-reliant. Gilauman nga pinagi sa mga programa, mapaligun pa ang mga komunidad, matagan o gahom ang mga pamilya, o mapalambo ang maluntaron nga panginabuyan sa tayasan. Hinumduman nga, usab nga niyatong December 2025, nahimong best binhi sa regional level, ang binhi at lawa sa Mabigulagit o gidawat ni Municipal Agriculturist Marshall Taob Jr. ang mapasidungog atol sa seremonya sa Cebu City.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Ikatagdang ipahigayon sa Municipality of Tayasan ang Civil Service Month 2026 kick-off ceremony o banglawa September 1 ang Martes sa Tayasan Municipal Hall. Sumala sa gigapagawas nga pahibalo, magsugod ang kalihukan sa alas 8 sa buntag pinagi sa flag ceremony nga pagkatambungan sa mga kawani sa munisipyo o uban pa nga mga partisipante. Sa hapon, adunay parid alas 3:30 nga sundan sa short program alas 4. Human sa mga programa, paghimuon ang Zumba isip kabahin sa mga kalihukan alang sa celebration sa Civil Service Month. Yang yusab ang mga tanang partisipante nga magsulob sa ilang respective time color isip kabahin sa organisado o makalingaw nga pag-apel sa mga kalihukan. Gidasig usab ang tanan nga mapel o aktibo nga partisipar sa mga kalihukan sa Civil Service Commission kon si CEC isip pagpakita sa barigyusa o suporta sa selebrasyon. Ang Civil Service Month usa ka higayon sa paghatag o pag-ila sa kontribusyon o serbisyo sa mga kawani sa gobyerno ngadto sa katawhan. Kini nga selebrasyon nagtinguha usab sa pagpalig-on sa panaghiusa, serbisyo publiko o dedikasyon sa mga government workers alang sa mas maayong serbisyo sa komunidad.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:38.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Mga kahandos, kato mo nga takna o balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Mid Pharma. Ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Uid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Chuku, Tawa-tawa si Sir Bekarmigaman, og Alina Beauty Shop, Kong Diin. Madungog rin sa Star Radio, Tayasan, gikan sa Lunes, Hangtod, Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlin sa May Alaona Media antak na sa hapon og paghaman. Musunod ayon ang Balong Dagroy.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Balita.
1: Balitang Provincial. Andos balita. Andos balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, gandos ka na to sa D3 Harvester 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligas sa mga grocery sa panpanagon ng mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas ng mga isda o karne. Ang D3 Harvester 1 himutang diha sa Bulangkata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Harvester 2 anadya sa National Highway, corner Bramo Street, Poblacion, Tayasan. Ug ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 ug 10. D3 Harvester 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulonggaita ug dihito Bulonggaita. D3 Bio Food Supplement may sa natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribayo Food Supplement. Ang Detribayo dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lebs Diacids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya store o gamian Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga grocery.

0: dong. Manhutsuot gayud sa kinahlad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dire sa tayasan sa IX Pharmacy ug Cure Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy Butika Gel, similarly sa Butika Genesis, ug San Sebastian Pharmacy sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa San Teresa Pharmacy.
1: Handos balita,
0: oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Handos balita,
0: karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Gerelev sa Philippine National Police o PNP ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO. Lakip ang unom ka Chief of Police. Ubos sa higpit nga pagpatuman sa one strike policy batok sa illegal gambling. Among aksyon gisunod sa direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio si Nartates Jr. nga palig-unon ang kampanya batok sa illegal gambling o ipatuman ang tukmang administratibong aksyon batok sa mga police commander nga mapakyas sa pagbugong sa paglapad sa illegal nga kalihukan sulod sa nga area of responsibility. Ngayon nga Agosto 28, gikan sa alas 10:14 sa buntag, ang tud sa alauna na 34 sa hapon, nagpahigayon o managsamang operasyon ang Regional Special Operations Group o RSOG sa PRO Negros Island Region sa mga lungsod sa Ayungon, dere sa Tayasan, Sibulan o Pamplona, ingon man sa mga siyudad sa Bayawan o Giholngan. May resulta ang operasyon sa pagkasikop sa unom ka individual nga giingong nadakpan samtang nagulikta o nagsolicit og mga posta alang sa illegal numbers game nga supak sa Republic Act number 9287. Narecover sa operasyon ang mga betting slips, improvised betting receipt, claim stubs, notebook, mga adunay na kalanlaing nga numero, bullpen, mark money o cash nga gituhang kita gikan sa illegal gambling. Mukabat sa mail citizen kon mail 170 ang kinatibok ang salapi nga na-recover, lakip ang 550 kapisos nga mark bet money o 620 kapisos nga ituhang nga proceed sa illegal nga sugal. Tudini, girelib ang unom ka chief of police sa mga police station nga nasakpan ganun ay illegal numbers games. Sulod sila nga tagsa-tagsa ka area of responsibility. Girelib usab si Police Colonel Timar G. Alam e si Provincial Director sa NORPO. Samtang, gitudlo si Police Colonel Lito Patay, Deputy Regional Director for Operations sa PRONIRSIP, Officer in Charge sa Negros Oriental Police Provincial Office dugang sa iyang kasamtangang katungdanan. Matod ni Police Brigadier General Romano V. Cardinio, Regional Director sa PRONIR, ang one-strike policy napakita sa ligon og walay kompromiso nga baruganan sa PNP batok sa illegal gambling o guban pa nga illegal nga kalihukan. Ipasugdan niya nga ang papangulo adunay kauban nga kamad responsibility og accountability og dili mahimo nga pasagdan ang padayon nga operasyon sa illegal kasugal sulod sa area of responsibility usa ka police commander. Gimanduan usab ang tanang police commander og personnel sa PRONIR nga palig-unon ang intelligence gathering ipadayon ang anti-illegal gambling kon anti-illegal gambling operations og istrikto nga ipatuman ang mga balaod batok sa illegal gambling.
1: Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Nasikop sa kabulisan usa ka 50 anyos nga mag-umang nga giingong nalambigit sa pagpanikbas nga miresulta sa pagkamatay sa usa ka 32 anyos nga lalaki. Ang biktima, nakit-an nga wala na kinabuhi sa sitio Upper Pantao, Barangay Pula, Canlaon City, Negros Oriental, niyatong Agosto 27. Ipangurahan ni Police Lieutenant Colonel Jubito Busi, Chief of Police sa Canlaon City Police Station, ang operasyon o inisyal nga imbisikasyon human madawat sa kabulisan ang taho may nungod sa insidente. Gilayon nga mirespondi ang mga sakop sa kabulisan ngadto sa netabuan aron susihon ang krimen o pagitaon ang giingong responsable. Atol sa pagkasikop sa sospitsado, na-recover gikan kaniya ang giingong hinigiban nga gigamit sa pagpanikbas usa ka sundang adunay gitas-on nga 16 pulgada. Sa pagsulat ng balita, itanggong na